0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wadda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbatacciyar iskar, amma a lokuta da dama mutane kan yi buris da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbatacciyar iska wato air pollution a turanci tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbatacciyar iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta na hanyar. Kaga iska a halittar ta bata da kamshi, misali bata da wari, bata da komai, to amma ya zama an samu wasu daga cikin kodai daga ga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da ɗan adam yake a duniya. Abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu ko kuma girgizar ƙasa, to wani lokaci zaka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma, to kuma kamar aikace-aikace na ɗan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma, kona daji, hawa mota, mashin hayakin girki da sauransu su ma da suna kawo gurbacewar iska.
3: To prof, ta yaya iskar take gurbata?
2: Ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu. Akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun dan adam ba abin yake iya kawo, kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake cewa volcanic eruption. Wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya, alhamdulillah ba mu da irin shi, amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka zaka ga sukan samu wannan, amma yawanci yafi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga jikin dutse haka tana narkar da shi. A Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan, to duk sanda take fitowa tana fito da gurbatacciyar guba haka. Wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi, to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa. Yanayin makamashi shine abu na farko, energy kenan. Makamashi nan ya kama ta harkar ruwan da muke amfani da shi gurin mota ne, man fetur ne, diesel ne, harkar jirgin sama ne, a generator ne. Duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki, to kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala, akwai su carbon monoxide, carbon dioxide, sulfide oxide, nitrogen oxide, waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iska take sai su canza mata yanayi, wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta. Haka ma noma, gurin noman mu ma haka, bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunnuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe. Duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To, barna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam. A duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska. Kusan cututtuka kusan duk da ka sani bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka sosan gaske da gurbatacciyar iska. Shi yasa zaka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacciyo na kusa da abin nan wanda za mu shaka ya dalma ce ta menene da sauransu din nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabon su ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iska su tafi zama tashacciya, zaka shaki iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, ayi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalatacce iska ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an duba dokoki na sufuri, wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, in ba an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abu da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska din, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke, so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To dokta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗanne matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da ɗaiɗaikun mutane zai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi, musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a ringa amfani da su, kaga wannan zai rage gurbatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a konata shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurbacewar muhalli, musamman iska, saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina konata barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli din, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi, idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki, musamman shara. Gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma inda ake saka tsofaffin tayoyi a kona, so za a iya amfani da wayannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wayannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me kuwa ce konawa akai? Akwai abubuwan da ake konawa ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai kawai da yake ba a san a gan su a guri. To amma yanzu zamani ya zo na inda Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gida ɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lamba ambuma da zai iya kawata gidansa. So saboda haka kanana-kanana abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi, daga su ne za ka cewa muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewa me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake ƙona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasir Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wanda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar amma a lokuta da dama mutane kan yi bris da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska wato air pollution a turanci. Tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta na hanyar kaga iska a halittar ta bata da kamshi misali bata da wari bata da komai to amma ya zama an samu wasu daga cikin ko dai daga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da ɗan adam yake a duniya abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu ko kuma girgizar ƙasa to wani lokaci zaka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma to kuma kamar aikace-aikace na ɗan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma kona daji hawa mota mashin hayakin girki da sauransu su ma da suna kawo gurbacewar iska
3: to prop ta iskar take gurbata
2: ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun dan adam ba abin yake iya kawo kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake cewa volcanic eruption wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya alhamdulillah ba mu da irin shi amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka zaka ga su kan samu wannan amma yawanci ya fi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga cikin dutse haka tana narkar da shi a Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan to duk sanda take fitowa tana fitowa wa da gurbataccen guba haka wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa yanayin makamashi shine abu na farko energy kenan makamashi nan ya kama ta harkar ruwan da muke amfani da shi gurin mota ne man fetur ne diesel ne harkar jirgin sama ne a generator ne duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki to kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala akwai su carbon monoxide carbon dioxide sulfide oxide nitrogen oxide waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iska take sai su canza mata yanayi wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta haka ma noma gurin noman mu ma haka bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunnuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To banna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi dan adam a duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda yafi komai kashe dan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska kusan cututtuka kusan duk da ka sani bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka so san gaske da gurbatacciyar iska shi yasa zaka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacciyar na kusa da abin nan wanda zamu shaka ya dalma ce ta menene da sauransu din nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabun su ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iska su tafi zama tashacciya, zaka shaki iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, a yi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalataccen iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Saleh Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce anya duba dokoki na sufuri, wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, in ba an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska din, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke, so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To dakta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗannan matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da ɗaiɗaikun mutane ya kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi, musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a ringa amfani da su, kaga wannan zai rage gurbatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a konata shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurbacewar muhalli, musamman iska, saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina konata barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli din, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi, idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki, musamman shara. Gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma inda ake saka tsofaffin tayoyi a kona, so za a iya amfani da wayannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wayannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me kuwa ce konawa akai? Akwai abubuwan da ake konawa ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai kawai da yake ba a san a gan su a guri. To amma yanzu zamani ya zo na inda Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gida ɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambu guma da zai iya kawaita gidansa. So saboda haka kanana-kanana abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi, daga su ne za ki ga cewa muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewa me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO yayi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurbatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake kona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurbata iska ke fama da tasirin gurbatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abin da zamu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi alhamari irin wannan harkar rayuwa duk abin da ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abin da zamu ce, mu ma harkar neman abincinmu ne a wurin nan. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su dauka, ya kamata a dan samu nasibi a dan dau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma na shaƙe shi a kan lokaci sai zazzabi ma ya kama ni. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani dan lokacin sai mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abin da zan ce sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita dan alfarma Annabi.
6: Sunana Hassan Rabi. To gaskiya ta wajen lafiya musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idanka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidan mu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take, kowane tsari sun sani, ya kamata su bi daidai su bi aikinsu daidai.
7: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekan abun da muke yi yanzu abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. Ni kan koda ya taba ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar tabbatar ba, tunda ka ga ba asibiti na je aka auna ala misali, amma na san dai shutarwa ne ka fahimta, abun da na sani kenan shutarwa ne. Yawa su ma'aikata abun da ya kamata ya su kama su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙin su.
0: Hallinka, rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurbatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tirde ƙwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma, kuma jami'in haɗa hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin, Najeriya. Ya yi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurbatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
8: Abun da kuma suke gurbatar da ita ya hada da misali hayaki ko iska mai datti, wato kura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu idan aka shiga cunkoso, shi ma iskar wani na sheka, wani iskar tasu da yake shekarwa yake fitar da ita gurbatacciya ce ko tana dauke da wasu nau'in cututtuka, dan wani kuma yana iya dauka a wannan mu'amala din. Sannan akwai industrial waste musamman guraren da aka ci gaba, wato manyan birane waɗanda industry suka yawa, wato ma'asana'antu suka yawa sosai, to shi ma yakan kawo gurbatacciyar iska da muke shaka da har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo sannan akwai abin da muke cewa solid waste shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa wata kila wajen gonoma ko wata kila wajen bugu wato bugga abu har ƙasa kura ya tashi ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada kura hatta masu aiki ko injinan nika da wasu abu makamantansu ko kuma sana'o'in da ya shafi kura da iska to lalle yana kawo gurbatan iska din sannan idan aka shake ta yawan shakanta ya yawa yakan gurbata asalin lafiyayyar iska da Allah yake bamu ita don mu shaka ta mana amfani a lafiyar jiki sannan wannan yana zama wani hanya ce da mafi yawancin jama'a a wannan karni suke fama da ita ko larura ne da suke fama da ita saboda gurbacewan iska a yanayin da muke mu'amala tayo iskan ta gurbace a cikin inda muke mu'amala daki ko a waje inda muke gudanar sana'o'in mu da kuma mu'amalan mu idan har akwai yawan iska gurbatacciya wato kura ko kuma hayaki to lallai iskar da muke shaka ta zama gurbatacciya kuma akwai bincike da ya nuna a yanzu nan kusan miliyan 6.7 na mafi yawancin rashe-rashe wato mutuwa da ake yi yana faruwa dalilin gurbatacciyar iska da muke mu'amala da ita ko muke shaka ita take haifar mana da dalilan wannan rasuwa da muke fama da ita a duniya gaba daya
3: na'am to daktar kamar waɗannan matsaloli kenan ita wannan gurbatacciyar iska ke haifarwa ga lafiyar dan adam matukar ana shakarta
8: matsaloli ko cututtukan da ita wannan gurbatacciyar iska take sa mana a lafiyar jikinmu ko take haifarwa a lafiyar jiki sun hada da stroke akwai cutar da ake cewa stroke wato kaman a cewa shanyewa da lokaci guda ko mutum kaga numfashinsa gaba daya ya dauke har ya kai ga ya fadi sannan akwai lung cancer cutar sankara da take kama huhun mutane saboda ita huhu ita ce kusan jigo a harkar numfashi
3: na'am
8: sannan ita gurbatacciyar iskar nan ko iskar da ta gurbace takan haifar mana da cuta da ya shafi respiratory infection ko yakan haifar da respiratory infection mukan kiranta da turanci wato wasu nau'in cututtuka ne da suka shafi shan iska da kuma fitar da iska din wato wajen jan numfashi yayin da muke mu'amala ko yayin da muka zo hutu ko yayin da muka zo bacci ko yayin da muka zo kwanciya ko yayin da muka zo rest so idan har mun yi mu'amala da gurbatacciyar iska to takan haifar mana da matsaloli wajen da suka haifi wahalhalu da ya jibanci shan iska da kuma shekarwa ko kuma fitar da iska din waje
0: muhallinka rayuwarka shin ko ta yaya za a magance waɗannan matsaloli har wa yau ga Dr. Bala Yunus Atuldi
8: kadan daga cikin hanyoyin da za a magance waɗannan matsala na polluted air wato gurbatacciyar iska shine na farko a guji kona daji ko kuma kone-kone da zai haifar da tashin hayaki da zai tunnike guri ko ya tunnike gida ko ya tunnike anguwa sannan na biyu yana da kyau a dinga yawaita shuka bishiyoyi ko kuma green plant wato tsirrai da za su bada abin da muke cewa atmosphere mai kyau wanda iskar mu ma muna canzawa da ita da mu daga wannan green plant da bishiyoyi
1: muhallinka rayuwarka
0: wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsaloli da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsalolin da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita
9: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa wakilinmu na jihar Kano a tarayyar Najeriya sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku na Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
10: Daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI kenan bar mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasir Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wanda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar amma a lokuta da dama mutane kan yi buris da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska wato air pollution a turanci. Tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta na hanyar kaga iska a halittar ta bata da kamshi misali bata da wari bata da komai to amma ya zama an samu wasu daga cikin ko dai daga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da ɗan adam yake a duniya abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu ko kuma girgizar ƙasa to wani lokaci zaka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma to kuma kamar aikace-aikace na ɗan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma kona daji hawa mota mashin hayakin girki da sauransu su ma da suna kawo gurbacewar iska
3: to prop ta iskar take gurbata
2: ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun dan adam ba abin yake iya kawo kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake cewa volcanic eruption wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya alhamdulillah ba mu da irin shi amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka zaka ga sukan samu wannan amma yawanci yafi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga jikin dutse haka tana narkar da shi a Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan to duk sanda take fitowa tana fito wa da gurbataccen guba haka wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa yanayin makamashi shine abu na farko energy kenan makamashi nan ya kama ta harkar ruwan da muke amfani da shi gurin mota ne man fetur ne diesel ne harkar jirgin sama ne a generator ne duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki to kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala akwai su carbon monoxide carbon dioxide sulfide oxide nitrogen oxide waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iska take sai su canza mata yanayi wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta haka ma noma gurin noman mu ma haka bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To Banna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi dan adam a duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda yafi komai kashe dan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska kusan cututtuka kusan duk da ka sani bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka so san gaske da gurbatacciyar iska shi yasa zaka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacciyar na kusa da abin nan wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu ɗin nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabunsu ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iska su tafi zama tashacciya, zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, a yi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalatacce iska ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an ya duba dokoki na sufuri, wanda motoci waɗanda za su iya gurɓata muhalli a ce a hankali ana samar da waɗanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba, a daina sare bishiya, zub da shara ko ina a kona ta, shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurɓacewar muhalli, musamman iska. Saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina

0: na tabarkatai. So wannan zai rage gurbata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma daidaiku mu kanmu mu kalli cewa me muke yi da yake jawo wannan gurbatar muhalli din, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne. Da talaka da mai kuɗi, idan aka samu muhalli ya gurbata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurbata muhalli, hasken rana, motoci masu caji, ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki. Musamman shara, gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma inda ake saka tsofaffin tayoyi a kona. So za a iya amfani da wayannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wayannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me kuwa ce konawa akai? Akwai abubuwan da ake konawa ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai kawai da yake ba a san a gansu a guri. To amma yanzu zamani ya zo na da Turawa suke magana circular economy, a ce kona abu ya zama kamar nage daɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
1: To dakta, kamar ta yaya kenan?
0: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambu ma da zai iya kawata gidansa. So saboda haka kanana-kanana abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi. Daga su ne za ki ga cewa muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewa me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin. Su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake kona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
4: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abin da zamu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi alhamari irin wannan harkar rayuwa duk abin da ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abin da zamu ce, mu ma harkar neman abincinmu ne a wurin. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su dauka, ya kamata a dan samu nasibi, a dan dau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma na shaƙe shi a kan lokaci ya zazzabi ma ya kama. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani dan lokacin ya mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abin da zan ce sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita dan alfarma annabi.
5: Sunana Hassan Rabi. Gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idan ka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari a kan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidanmu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda a kan kamfanin nuka take, kowane tsari sun sani ya kamata su bi daidai, su bi aikinsu daidai.
6: Sunana Ma'azu. Ka ga dai wannan shekan abin da muke yi yanzu, abin ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. Ni kan koda ya taba, ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar tabbatar ba, tunda ka ga ba asibiti na je aka auna ala misali, amma na san dai shutarwa ne, ka fahimta? Abinda na sani kenan shutarwa ne. Yawa, su ma'aikata abinda ya sa mata ya su kama, su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
3: Hallinka, rayuwarka. Masana

0: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zakiya kan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasir Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wadda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar amma a lokuta da dama mutane kan yi burus da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska wato air pollution a turanci. Tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu ta'ala ya mata ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta na hanyar kaga iska a halittar ta bata da kamshi misali bata da wari bata da komai to amma ya zama an samu wasu daga cikin kodai daga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da dan adam yake a duniya abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu ko kuma girgizar ƙasa to wani lokaci zaka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma to kuma kamar aikace-aikace na dan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma kona daji hawa mota mashin hayakin girki da sauransu su ma da suna kawo gurbacewar iska
3: to prop ta iskar take gurbata
2: ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun dan adam ba abin yake iya kawo kamar wanda na kawo kamar abin da bature yake cewa volcanic eruption wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya alhamdulillah ba mu da irin shi amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka zaka ga su kan samu wannan amma yawanci yafi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga jikin dutse haka tana narkar da shi a Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan to duk sanda take fitowa tana fito wa da gurbataccen guba haka wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa yanayin makamashi shine abu na farko energy kenan makamashi nan ya kama ta harkar wanda muke amfani da shi gurin mota ne man fetur ne diesel ne harkar jirgin sama ne a generator ne duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki to kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala akwai su carbon monoxide carbon dioxide sulfide oxide nitrogen oxide waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iskar take sai su canza mata yanayi wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta haka ma noma gurin noman mu ma haka bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da dan adam yakan yi na yau da gobe duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To, barna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam. A duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska kusan cututtuka kusan duk da ka sani bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka so san gaske da gurbatacciyar iska shi yasa zaka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacciyar na kusa da abin nan wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu dinnan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabon su ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iskar su tafi zama tashacciya. Zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, ayi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake halaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalatacciyar iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an yi. A duba dokoki na sufuri wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli, a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da rishow irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin rishow da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, in ba an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska din, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke. So idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To daktar, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗanne matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da ɗaiɗaikun mutane zai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi. Musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a rinka amfani da su, kaga wannan zai rage gurɓatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a ƙonata, shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurɓacewar muhalli, musamman iska. Saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina ƙonata barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli din, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi. Idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki. Musamman shara, gaskiya ana yawan ƙona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma inda ake saka tsofaffin tayoyi a ƙona. So za a iya amfani da waɗannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin waɗannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me kuwa ce ƙonawa a kai? Akwai abubuwan da ake ƙonawa ba lallai ana buƙata a ƙona su ba, su sai kawai da yake ba a san a gansu a guri. To amma yanzu zamani ya zo na da Turawa suke magana circular economy, a ce ƙona abu ya zama kamar nage daɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambuma da zai iya ƙawata gidansa. So saboda haka ƙananan abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi daga su ne za ka cewa muhallin mun gudu tare mun tsira tare su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki an sa ido akan cewa me suke fitarwa kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin su canza injinan su koma amfani da musamman a daina amfani da generator a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake kona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abin da zamu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita saboda shi al'amari irin wannan harkar rayuwa duk abin da ka gani hakuri kake da shi ko ba haka ba. Yawwa amma mu ba wani abin da zamu ce mu ma harkar neman abincinmu ne a wurin nan. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su dauka ya kamata a dan samu nasibi a dan dau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma in na shaƙe shi a kan lokaci sai zazzabi ma ya kama ni. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani dan lokacin sai mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abin da zan ce sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita dan alfarma annabi.
6: Sunana Hassan Rabi. Gaskiya ta wajen lafiya musamman abun kura daga kamfani kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idan ka yana ciwo wani ma an bai sha abu daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen. Indai kana son kanka da lafiya. Gidan mu dai ga mahukunta su taimaka su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su dauka duk sun sani tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take. Kowane tsari sun sani ya kamata su bi daidai su bi aikinsu daidai.
7: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekan abun da muke yi yanzu. Abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa amma ya kamata su manyan musu ringa daukan mataki a kansa. Ni kan ko da ya taba ai ban sani ba shine ba shi bane ban tabbatar ba tunda ka ga ba asibiti naje aka auna ala misali amma na san dai shutarwa ne ka fahimta abinda na sani kenan shutarwa ne. Yawa su ma'aikata abinda ya samata ya su kama su bi dokoki sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
0: Hallinka rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurbatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tirde kwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma kuma jami'in hada hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin Najeriya. Ya yi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurbatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
8: Abun da kuma suke gurbatar da ita ya hada da misali hayaki ko iska mai datti wato kura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na sheka wani iskar tasa da yake shekarwa yake fitar da ita gurbatacciya ce ko tana dauke da wasu nau'in cututtuka dan wani kuma yana iya dauka a wannan mu'amala din. Sannan akwai industrial waste musamman guraren da aka ci gaba wato manyan birane waɗanda industry suka yawa wato ma'asana'antu suka yawa sosai to shi ma yakan kawo gurbatacciyar iska da muke shaka kada har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo sannan akwai abin da muke cewa solid waste shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa watakila wajen gonoma ko watakila wajen bugu wato bugga abu har ƙasa kura ya tashi ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada kura hatta masu aiki ko injinan nika da wasu abu makamantansu ko kuma sana'o'in da ya shafi kura da iska to lalle yana kawo gurbatan iska din sannan idan aka shake ta yawan shakanta ya yawa yakan gurbata asalin lafiyayyar iska da Allah yake bamu ita don mu shaka ta mana amfani a lafiyar jiki sannan wannan yana zama wani hanya ce da mafi yawancin jama'a a wannan karni suke fama da ita ko larura ne da suke fama da ita saboda gurbacewan iska a yanayin da muke mu'amala tayo iskan ta gurbace a cikin inda muke mu'amala daki ko a waje inda muke gudanar sana'o'in mu da koko mu'amalan mu idan har akwai yawan iska gurbatacciya wato kura ko kuma hayaki to lallai iskar da muke shaka ta kan zama gurbatacciya kuma akwai bincike da ya nuna a yanzu nan kusan miliyan 6.7 na mafi yawancin rashe-rashe wato mutuwa da ake yi yana faruwa dalilin gurbatacciyar iska da muke mu'amala da ita ko muke shaka ita take haifar mana da dalilan wannan rasuwa da muke fama da ita a duniya gaba daya
3: na'am to daktar kamar waɗannan matsaloli kenan ita wannan gurbatacciyar iska ke haifarwa ga lafiyar dan adam matukar ana shakarta
8: matsaloli ko cututtukan da ita wannan gurbatacciyar iska take sa mana a lafiyar jikinmu ko take haifarwa a lafiyar jiki sun hada da stroke akwai cutar da ake cewa stroke wato kaman cewa shanyewa da lokaci guda ko mutum kaga numfashinsa gaba daya ya dauke har ya kai ga ya fadi sannan akwai lung cancer cutar sankara da take kama huhun mutane saboda ita huhu ita ce kusan jigo a harkar numfashi
3: na'am
8: sannan ita gurbatacciyar iskar nan ko iskar da ta gurbace ta kan haifar mana da cuta da ya shafi respiratory infection ko yakan haifar da respiratory infection mukan kira ta da turanci wato wasu nau'in cututtuka ne da suka shafi shan iska da kuma fitar da iska din wato wajen jan numfashi yayin da muke mu'amala ko yayin da muka zo hutu ko yayin da muka zo bacci ko yayin da muka zo kwanciya ko yayin da muka zo rest so idan har mun yi mu'amala da gurbatacciyar iska to takan haifar mana da matsaloli wajen da suka haifi wahalhalu da ya jibanci shan iska da kuma shekarwa ko kuma fitar da iska din waje
0: muhallinka rayuwarka shin ko ta yaya za a magance waɗannan matsaloli har wa yau ga Dr. Bala Yunus Atuldi
8: kadan daga cikin hanyoyin da za a magance waɗannan matsala na polluted air wato gurbatacciyar iska shine na farko a guji kona daji ko kuma kone da zai haifar da tashin hayaki da zai tunnuke guri ko ya tunnuke gida ko ya tunnuke anguwa sannan na biyu yana da kyau a dinga yawaita shuka bishiyoyi ko kuma green plant wato tsirrai da za su bada abin da muke cewa atmosphere mai kyau wanda iskar mu ma muna canzawa da ita da mu da wannan green plant da bishiyoyi
1: muhallinka rayuwarka
0: Wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsaloli da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita Wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsalolin da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita
9: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa wakilinmu na jihar Kano a tarayyar Najeriya sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
10: Daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI kenan bar mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

0: wata ranake tahaddi da suka hada da cin zarafi da kuma safarar matasa domin yin lalata da su. Wasu ma'aikatan sun yaudari 'yan gudun hijirar da suka hada da kananan yara cewa za a kai su wajen gina wuraren samar da ruwa, amma sai a mika su wani wuri na daban domin yi musu fyaɗe. Sakamakon wannan bincike an kori ma'aikata 18 tare da hana su sake aiki da kungiyar koda a nan gaba.
1: RFI
0: labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jirgin sama na farko da Amurka ta dauko hayarsa dauke da yan cirani ya isa birnin Bangui na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Wannan na kunshe cikin wata sabuwar yarjejeniya da ta baiwa Amurka damar korar baki zuwa kasashen da ba na asalin su ba. Jirgin na dauke da mutane kusan 20 zuwa 24 waɗanda suka hada da yan kasashen Iran, Afghanistan, Turkiya da Georgia. Duk da cewa lauyoyin su sun ce wasu daga cikin waɗannan yan cirani suna da kariya ta shari'a a Amurka. Da isar su filin jirgin an kai su wani sansani da ke kusa da ofishin jakadancin Amurka da kuma wasu otal-otal a tsakiyar birnin Bangui. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na farar hula sun nuna fushin su kan yadda gwamnatin Amurka ko kuma Afirka ta Tsakiya ta shiru game da wannan batu ba tare da bayyana yanayin da waɗannan mutane za su zauna ba ko kuma makomar su. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun fitar da sanarwar cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola a halin yanzu ya zarce 670 a ƙasar, yayin da ake fargabar adadin zai iya haurawa zuwa 700 ko fiye da haka idan aka hada da waɗanda ake zargi da ma waɗanda suka kamu a ƙasashen makwabta kamar Uganda. Wannan annoba ta Ebola na ci gaba da zama babban kalubale a yankunan gabashin Congo kamar Ituri da arewacin Kivu, inda har ma wasu ma'aikatan lafiya suka kamu da ita. Hukumar lafiya ta Afirka CDC na ci gaba da gudanar da ayyukan gano waɗanda suka yi mu'amala da masu ɗauke da cutar tare da ƙoƙarin shawo kanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa ƙasarsa da Iran za su sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu a yau Lahadi. Trump ya ce za a buɗe muhimmiyar ko kuma za a buɗe mashigin ruwa na Hormuz da zarar an kammala sanya hannu kan wannan yarjejeniya, lamarin da ake sa ran zai kawo sauƙin farashin makamashi a kasuwar duniya. Shugaban na Amurka ya bayyana cewa wannan yarjejeniya tana nufin yakin da ke tsakaninsu ya zo kashe baki ɗaya sun koyayin da suka cimma daidaito. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Iran ta musanta sanarwar shugaba Trump ta cewa za a sanya hannu kan yarjejeniyar yanzu haka. Jami'an na Tehran sun bayyana cewa har yanzu suna duba daftarin da ke gabansu kuma ba su kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, tare da cewa sa hannun zai iya zuwa cikin kwanaki masu zuwa. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta bayyana cewa duk da cewa an samu babban ci gaba har ma an amince da wasu tanade-tanade, har yanzu wakilan kasar na dakon amincewar manyan shugabannin Iran din ciki har da majalisar tsaro ta ƙasa da kuma jagoran addini. An gudanar da zanga-zanga a birnin Geneva na kasar Switzerland gabanin taron koli na kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki, wato G7. Wannan gangami na kungiyoyin masu adawa da tsarin jari hujja da kuma masu rajin kare muhalli ya hada mutane kusan 50. Kungiyar nan ta No G7 mai kunshe da kungiyoyi sama da 60 ce ta jagoranci zanga-zangar, inda suka fito domin yin tir da manufofin kasashen yammaci da kuma matsalolin tattalin arziki na duniya. Duk da cewa zanga-zangar ta kasance babba a cewar rahotanni, hukumomin kasar sun dauki matakai na musamman don hana aukuwar tarzoma kamar yadda aka fuskanta a taron shekarar 2003. Mutane kusan 3,000 ne suka gudanar da babban taron Together Against Hate gaban zauren birnin Belfast da ke kasar Ireland domin yin tir da nuna wariyar launin fata da kuma harhari kan yan cirani da aka shafa kwanaki ana yi a birnin. Zanga-zangar ta biyo bayan wani mummunan hari da aka kai wa wani mutum mai suna Stephen da wuka arewacin Belfast wanda ya rasa idanunsa na hagu. Kungiyar haɗin gwiwa ta United Against Racism ce ta shirya gangamin, inda masu zanga-zangar suka rike alluna da rubuce-rubucen nuna adawa da kyamar baki da kuma wariyar launin fata, inda suka yi kira da a zauna lafiya. Tuma da labarin kenan a halin yanzu, bari mu ji ga shirinmu na gaba.
2: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman tare da fitaccen mawaki kuma jarumi Ado Gwanja. Muna tafa da jerin fina-finan Hausa da suka fita a wannan wata da kuma waɗanda za a fara ɗauka a masana'antar fim ta Kannywood. Akwai mu da tattaunawa da jarumi Ibrahim Maishunku

0: wanda ya bayyana bacin ransa kan irin martanin da ƴan kallo ke mayarwa sakamakon rawar da ya taka a cikin shirin kaddara mai dogon zango sai a biyo mu madalla bari mu yaye kallabin shirin da irin martanin da ƴan kallo ke mayarwa a shafukan sada zumunta game da irin rawar da Jarumi Ibrahim mai shinku ya taka a cikin film din kaddara mai dogon zango a cikin wannan shiri dai Ibrahim mai shinku ya fito a Jarumi mai tsoron Allah da tawalu'u tare da kankan da kai amma jim kadan bayan shigar kudin marayu hannunsa a matsayin amana sai ya sauya zuwa almubazzari maha'inci kuma munafiki lamarin da san bai wa ƴan kallo dadi ba yayin tattaunawar sa da wakili liyar mu Hawwa Kabir mai shinku ya ce babban abin da yafi masa zafi cikin martanin da ƴan kallo suke mayarwa bai wuce zagin iyayensa ba ga dai zantawar tasa da Hawwa Kabir a cikin wannan rahoto da ta hada mana
1: to madalla kamar yadda muka saba leka masarantar shirya fina-finan arewacin Najeriya wato Kannywood yau ma dai haka lamarin zai kasance domin tun bayan sakin kashi 8 na film din kaddara mai dogon zango film din ke ta samun tankiya musamman akan Jarumi Ibrahim mai shinku wanda ya fito a wani yanayin jarumta da ba a saba ganin sa ba kuma babban abin tattaunawa shine halin da ya nuna da kuma zagi na zahiri da ƴan kallo ke bin sa da shi Jarumi Ibrahim mai shinku ya bayyana na abin da ya fitaba mishi zuciya game da zantukan ƴan kallo inda yace
2: to akwai dole tun da duk abin da aka ce an hada da iyaye kinsa akwai mutanen da duk lokacin da suke kallon din suna ganin reality ne ba abu ne na kwaikwayo ba ko fadakarwa so akwai comments din da suka tashi zaki an ce ya ci kaza kaza sa ko zai ci kaza sa makamantan haka so dole ba za ka ji dadin abu ba lallai akwai comments din da bata mun dadi ba da yawa amma babu yadda za ka yi tun da farka ce ta jama'a ko kuma yanayin bayyanta kowa lallai akwai bacin rai ga duk wanda ya ga wannan abin ya faru a gaskiya a zahiri da kowa ya shiga cikin wannan lamari zai samu kalu da kansu alal misali akwai waɗanda za su yi mun ni da babana kwana muka yi muna tsine maka akwai wanda za su ce mun a'a da kai muka kwana a ran cikin bacin rai abubuwa makamanta haka amma sabanin wasu finatunai da kai wanda za ka samu yabo ko ka samu simpati a gurin mutane na tausayi ko kai aka zalunta makamanta haka tun da kuma wannan ya zo da sabanin haka dole akwai yabo a wasu gurare amma wannan akwai kalubale sosai
3: kila da za a dawo da madadi a yi sabon madadi watakila da kila kwana zai ana kuka a kanka
2: to ai ba ma sai an kai ga haka ba yanzu ma akwai din din da ake nuna tare da wannan din wanda shi wannan din da ya samu daukaka sakamakon ya samu mabiya ana biyo shi akwai yan kallo da yawa mutane sun kalli shi din to amma a daidai lokacin da yanzu ake yin sa din akwai film mai suna wani dare wanda da ina fada wa masoya da yan kallo su je su kalle shi kusan lokaci daya aka yi su ko kuma ake halar su a YouTube a Rahus aka duba a Rahus Film Production a YouTube akwai wani film mai suna wani dare wanda shi kuma Sadiq Sani Sadiq yana min abu makamancin wannan abu da ake tunanin ko ake ganin cewar na yi na cin amana ko na cutarwa ba sai an kai ga baya ko an ɗauko wani film na baya ba na yanzu ma akwai wanda kamar yadda na gaya miki ake haskawa mai suna wani dare
1: a tsarin shirin film dai an ce duk jarumin da aka tanka shi a wani shirin da ya yi to lalle ya taka rawar da ya dace kamar yadda babban dattijon da suka gajiye suka ga yau a wannan masana'anta wato Isa Bellaja ya ce
4: Assalamu alaikum Hajiya gaskiyar lamari duk mutumin da ya samu a ce film din sa ya sa ana zagin actor ko ana ga a ganshi a ji tosin sa a kuka ko a ji haushin sa ko a ga wani abubuwa wanda zai taba shi mai kallo to shi producer yayi nasara labarin yayi kyau haka ma director yayi nasara labarin yayi kyau shi dama abinda ake so a film ya taba zuciyarka ba wai a'a ka kalla bane ya taba zuciyarka a ce wannan mutum bai kyauta ba a'a wannan mutum kai an zalunce shi kai wannan mutum mai adalci ne to ai wasu abubuwa dai wanda zai nuna wa film din nan ya taba zuciyar mutane ya taba zuciyar dan kallo to shi ne nasara ga mai film kuma yana daga cikin daukaka shi ma actor a baka role din da za a ce baka kyauta ba don an fi kallon ka har a zage ka to ba wani abu ne ba kai ake zagi ba mai wannan halin ake zagi mai irin wannan halin mutumin da za ka ganshi a rana ka dauko dauko shi ka jawo da shi inuwa shi kuma ya tura ka rana baka ji abin da shata ce ba yace dan audu mutum mugun ice shi zaka dasa sai ya girma kuma ya inuwa tai lib lib lib ka zo shan inuwar kuitawaye kai da ka gina shi ka zo shan inuwar kuitawaye kuma duk mutumin da ka gina inna ladirran mutumin da zai ce ya gode ko ya saka maka dalili duk wanda ka gina idan baka yi hankali ba to ka jira sakamakon sharri daga gare shi saboda haka wannan film yayi ma'ana wanda ya taba zuciyar yan kallo kuma a cewa ne ya kyauta koko a cewa ne bai kyauta ba
1: ita kuwa Fatima Aliyu yar jarida mai sharhi akan fina-finan Hollywood ga abin da ta hango sabanin yan kallo
5: fina-finan Hausa Hollywood yanzu ba kamar da ba an kawo tsare-tsare da gyara wanda yake kaman ceceniya da al'adun mu da kuma abin da yake faruwa a cikin al'ummar mu kaman film din kaddara din nan an tabo min inda yake mun kaikayi saboda wani zubin iyaye su suke taka muhimmiyar rawa wajen kawo ma yayayensu matsala to ta yaya kawai saboda sai a ce wai ai wane an ganshi mai kamala mai wannan inda namiji ya zo ya saka kaya na mutunci ya zo wajen mace to sai a ce ai ya cancanta a bashi aure ba a san menene a cikin zuciyarsa ba to da wannan kawai zai yaudari iyaye sai a zo a bashi wannan dama wanda zai zo ya shiga ciki kuma alhalin zuciyarsa ba haka take ba wanda sai an zauna da mutum tukuna ake tantance waye shi sannan kuma yadda ya zo ya shiga jikinta ta nuna tana ganin ai shi talaka ne da sauransu mafi yawancin mutane ba a gane waye cikakken mutum har sai yana da abin hannunsa amma dan talaka ka zo ka dauki talaka ka ce wai ka san zaka samu abin da kake bukata ba lalle bane saboda da a ce shi tun usuli mai yana da abin hannun nasa to sai a tabbatar da iya halinsa kenan da ya nuna shine iya karshen halinsa amma yana yin kudi zai canja to shine abin da aka nuna a cikin wannan film na kaddara gaskiya
1: tabbas an samu sauyi sosai a yanayin labaran fina-finan yanzu sai dai kuma ba duka yan kallo ne suka sauya kallon da suke wa jarumai na film a matsayin wasa ba Rukayya gare ki
6: kin bata sunanki a gare ki
0: to madalla an gaishe ki Hauwa Kabir la'akari da yadda fina-finan Hausa masu dogon zango ke ci gaba da karbuwa a tsakanin makallata fina-finai da alama mashirya na ci gaba da dagewa dan shiryawa da kuma haska fina-finan musamman a shafin YouTube akwai wasu manyan fina-finai da za a fara dauka ko kuma sakin su cikin wannan mako kuma mun tsakuro muku kadan daga cikin su

0: Jarumi kuma mawaki a dogon ja. Jarumi ne da ludayinsa ke kan dawo. Kuma jarumin ya fara fitowa ne a matsayin dan Daudu dake samun goyen bayan mata kwarai da gaske. A wancan lokaci Adogon Ja ya samu daukaka da kuma shahara lokacin da yake taka rawar dan Daudu. Sai dai kuma lokaci guda aka ciyo Gwanja na sanar da cewa ya daina taka rawar dan Daudu a fim. Yayin tattaunawar sa da wakiliyar mu ta Kano Aisha Shehu Kabara. Adogon Ja ya ce yanayin girma da kuma fara tara iyali ne sanya shi dakatar da fitowa a matsayin dan Daudu.
1: Wannan ma lokaci ne ai. Lokacin da nake yin sabon kai karfin yadda nake so, da nazo ne karfin yadda nake so. Tunda dama ba sana'ata bane dole zan ajiye shi na kama abin da ya kamata nayi. Yanzu kuma da nazo na samu wannan bagashi na yin waka ta ba kuma lafiya lafiya. In film din ya samu na canja karakta ina yin sa lafiya lafiya. Wataran sai kiji Allah ya ce kuma ba wakar sai dai yanzu in yi ta kawai dan ina kwadai. Ba abin da Allah bai iya ba. Idan kuma Allah ya dauka daraja ta fiye da haka a cikin wakar to haka nake so ita ma ko me ta kawo mini ina maraba da shi ai anan Allah ya aje ni ba zan yi tsalle in ce bari in canza waje kai tsaye ba. So kai wani abin ka kan kallo zaka girma kuma zaka haihu ka san me kace kai babba baban ku labari kana yaro kai ma zaka so ka ji dan ka yazo ya baka irin wannan labarin ba zaka so yazo ya baka sabanin haka ni kullun a cikin shiri nake ayi kawai idan aka dan ji ka dan shiru to yana nufin kana wani nazarin ne ba yana nufin mun zauna bane sannan kuma kullun ta Allah muna kokarin yadda za a yi mu ba wa mutane sabon abu wanda ba su ganshi a tare da mu da ba
2: akwai mutane masu dimbin yawa da suke ganin a irin yadda kake fitowa a film din yafi musu wani hanya ka bi wajen hakurkurtar da su
1: eto ai ba wata hanya zambu ba saboda shi da wanda ya bata da wanda ya gyara duk sun san abin da suka idan nace na bari no need ma sai an tambaye ni me dalilin da yasa na bari so ina baka dariya kana jin dadi ko ina baki dariya kina jin dadi ba yana nufin lalle a wannan gunzan ta goma ba dole wata ran zan dan canza idan na canza kuma yafi min alheri saboda har waɗanda suke cewa ina burge su a wannan matsayin ba za su sa wannan kayan su zo su irin acting ba ko da sun iya kin gane so ni kuma da na iya dama na san da limit din abin da na fara yi tunda nazo kuma daidai limit dina sai na bari so kuma hakan yafi min dadi kuma yadda na juya ma mutane sun karba suna kuma so so alhamdulillah
2: ina sakon da za a isarwa al'umma gaba daya ba iya mata kadai ba
1: to ba abin da zamu ce da mutane kuma sai a ci gaba da hakuri da mu a matsayin da muke a ci gaba da yafe mana idan mun yi kuskure so dama mu ma tara muke ba mu cika goma ba sannan kuma duk wanda yake ganin cewa akwai to wani guri da zai iya bi ko ya zama yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai buƙaci shawarwari kamar ka yi hakuri ko ka lallaba rayuwa ka bi wata hanyar ka rabu da ita saboda ba ko ina ne yake daidai ba duk hakuri yana tare da nasara in aka ce me yasa nake amfani da kalamai kaza to sai kuma a ce me yasa su suka karbe ni ai da ba su karban ba zan yi tunani akan kalaman ba sannan kuma duk wata kalma da aka ce kai ta kawo cece kuce to ya danganta da ina kalmar ta sauka kunnanwa ta sauka tunanin mutun kamannin sa yadda ka ji ta hado maka sai ka fassara ta aka dama kai abin da ka saba gani kenan ni kuma yadda na fada kalma ce ta Hausa tun ta iyaye da kakanni kai dai ba za ka goge cewa a gidanku an samu wanda ya fada a cikin kuma manyan ka ba
2: to a ƙarshe abin da zamu karkare da shi ina wakar da ka fi so a cikin waƙoƙinka tare da ba mu baiti guda daga cikin ta
1: wakar da na fi so a cikin waƙoƙina faɗi alkhairi ce faɗi alkhairi gaskiya jari ko ka ki ni ko ka so ni ne ban ja na ji daɗi ya fi na saba an shirya ya fi an saba tafiya riba na yi na caɓa kuma sun karɓa

Umar Dalla. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako. A madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International da wakiliyar mu Hawwa Kabir da kuma Aisha Shehu Kabara. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa mayakan Boko Haram da ISWAP sun kai farmaki tare da kona makarantun primary da secondary a jihar Barnan, Najeriya. Jirgin farko dauke da yanci ranin da aka kora daga Amurka ya isa birnin Bangi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ce yau kasarsa za ta wato sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da Iran, Jamhuriyar Musulunci ta ce har yanzu tana nazari tukunna. Tuma da layanzu kuma ga cikakkun labaran. Mayakan Boko Haram da ISWAP sun kai farmaki tare da kona makarantun primary da secondary a ƙauyen Kautukari dake karamar hukumar Chibok a jihar Barnan, Najeriya. Harin ya faru ne a jiya Asabar da misalin karfe 7 na yammaci. Wannan farmaki ya tilasta wa ɗaruruwan mazauna ƙauyen tserewa zuwa cikin daji domin tsira da rayukansu. Kuma lamarin ya jefa ɗaukacin al'ummar yankin cikin tsananin fargaba. Ya zuwa yanzu babu wani rahoton asarar rai da aka tabbatar sakamakon harin, sai dai an yi asarar dimbin kadarori. Rahotanni na cewa kodayake ƙauyen Kautukari ya sha fama da harharin 'yan ta'adda a baya. Wannan ne karo na farko da aka kona makarantun gwamnati a garin. Kuma wannan hari na zuwa ne a daidai lokacin da har yanzu ba a gano makomar ɗaliban makarantar Musa da ke karamar hukumar Askir Uba waɗanda aka sace kusan wata guda da ya gabata ba. Wani bincike da kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa MSF ta gudanar ya gano cewa wasu ma'aikatanta na cin zarafin 'yan gudun hijirar Sudan a ƙasar Chadi. Kungiyar ta gudanar da bincike tsakanin shekarar 2024 zuwa 2025. Inda ta tabbatar da zarge-zarge 59 na keta haddi da suka hada da cin zarafi da kuma safarar matasa domin yin lalata da su. Wasu ma'aikatan sun yaudari 'yan gudun hijirar da suka hada da ƙananan yara cewa za a kai su wajen gina wuraren samar da ruwa, amma sai a mika su wani wuri na daban domin yi musu fyaɗe. Sakamakon wannan bincike an kori ma'aikata 18 tare da hana su sake aiki da kungiyar koda a nan gaba.
2: RFI.
0: Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jirgin sama na farko da Amurka ta dauko hayarsa dauke da yanci rani ya isa birnin Bangi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Wannan na kunshe cikin wata sabuwar yarjejeniya da ta baiwa Amurka damar korar baki zuwa kasashen da ba na asalinsu ba. Jirgin na dauke da mutane kusan 20 zuwa 24 waɗanda suka hada da 'yan kasashen Iran, Afghanistan, Turkiya da Georgia. Duk da cewa lauyoyinsu sun ce wasu daga cikin waɗannan 'yan cirani suna da kariya ta shari'a a Amurka. Da isar su filin jirgin, an kai su wani sansani da ke kusa da ofishin jakadancin Amurka da kuma wasu otal-otal a tsakiyar birnin Bangi. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na farar hula sun nuna fushinsu kan yadda gwamnatin Amurka ko kuma Afirka ta Tsakiya ta shiru game da wannan batu ba tare da bayyana yanayin da waɗannan mutane za su zauna ba ko kuma makomarsu. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun fitar da sanarwar cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola a halin yanzu ya zarce 670 a ƙasar, yayin da ake fargabar adadin zai iya haurawa zuwa 700 ko fiye da haka idan aka hada da waɗanda ake zargi da ma waɗanda suka kamu a ƙasashen makwabta kamar Uganda. Wannan annoba ta Ebola na ci gaba da zama babban kalubale a yankunan gabashin Kongo kamar Ituri da arewacin Kivu, inda har ma wasu ma'aikatan lafiya suka kamu da ita. Hukumar lafiya ta Afirka CDC na ci gaba da gudanar da ayyukan gano waɗanda suka yi mu'amala da masu ɗauke da cutar tare da ƙoƙarin shawo kanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa ƙasarsa da Iran za su sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu a yau Lahadi. Trump ya ce za a buɗe muhimmiyar ko kuma za a buɗe mashigin ruwa na Hormuz da zarar an kammala sanya hannu kan wannan yarjejeniya, lamarin da ake sa ran zai kawo sauƙin farashin makamashi a kasuwar duniya. Shugaban na Amurka ya bayyana cewa wannan yarjejeniya tana nufin yakin da ke tsakaninsu ya zo ƙarshe baki ɗaya sun koyayin da suka cimma daidaito. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Iran ta musanta sanarwar shugaba Trump ta cewa za a sanya hannu kan yarjejeniyar yanzu haka. Jami'an na Tehran sun bayyana cewa har yanzu suna duba daftarin da ke gabansu kuma ba su kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, tare da cewa sa hannun zai iya zuwa cikin kwanaki masu zuwa. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta bayyana cewa duk da cewa an samu babban ci gaba har ma an amince da wasu tanade-tanade, har yanzu wakilan ƙasar na dakon amincewar manyan shugabannin Iran ɗin, ciki har da majalisar tsaro ta ƙasa da kuma jagoran addini. An gudanar da zanga-zanga a birnin Geneva na kasar Switzerland gabanin taron koli na kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki wato G7. Wannan gangami na kungiyoyin masu adawa da tsarin jari hujja da kuma masu rajin kare muhalli ya hada mutane kusan 50. Kungiyar nan ta G7 mai kunshe da kungiyoyi sama da 60 ce ta jagoranci zanga-zangar inda suka fito domin yin tir da manufofin kasashen yammaci da kuma matsalolin tattalin arziki na duniya. Duk da cewa zanga-zangar ta kasance babba a cewar rahotanni, hukumomin kasar sun dauki matakai na musamman don hana aukuwar tarzoma kamar yadda aka fuskanta a taron shekarar 2003. Mutane kusan 3,000 ne suka gudanar da babban taron Together Against Hate gaban zauren birnin Belfast da ke kasar Ireland domin yin tir da nuna wariyar launin fata da kuma harhare kan yanci rani da aka shafa kwanaki ana yi a birnin. Zanga-zangar ta biyo bayan wani mummunan hari da aka kaiwa wani mutum mai suna Stephen da wuka a arewacin Belfast wanda ya rasa idanunsa na hagu. Kungiyar haɗin gwiwa ta United Against Racism ce ta shirya gangamin, inda masu zanga-zangar suka rike alluna da rubuce-rubucen nuna adawa da kyamar baki da kuma wariyar launin fata inda suka yi kira da a zauna lafiya. Tuma da labarin kenan a halin yanzu, bari mu je ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman tare da fitaccen mawaki kuma jarumi Ado Gwanja. Muna tafa da jerin fina-finan Hausa da suka fita a wannan wata da kuma waɗanda za a fara ɗauka a masana'antar fim ta Kannywood. Akwai mu da tattaunawa da jarumi Ibrahim Mai Shunku wanda ya bayyana bacin ransa kan irin martanin da 'yan kallo ke mayarwa sakamakon rawar da ya taka a cikin shirin Kaddara Mai Dogon Zango. Sai a biyo mu. Madalla. Bari mu yaye kallabin shirin da irin martanin da 'yan kallo ke mayarwa a shafukan sada zumunta game da irin rawar da jarumi Ibrahim Mai Shunku ya taka a cikin fim din Kaddara Mai Dogon Zango. A cikin wannan shiri dai, Ibrahim Mai Shunku ya fito a jarumi mai tsoron Allah da tawalu'u tare da kankan da kai, amma jim kadan bayan shigar kudin marayu hannunsa a matsayin amana, sai ya sauya zuwa almubazzari maha'inci kuma munafiki, lamarin da san bai wa 'yan kallo dadi ba. Yayin tattaunawarsa da wakiliyar mu Hawwa Kabir, Mai Shunku ya ce babban abin da ya fi masa zafi cikin martanin da 'yan kallo suke mayarwa bai wuce zagin iyayensa ba. Ga dai zantawar tasa da Hawwa Kabir a cikin wannan rahoto da ta hada mana.
2: To madalla, kamar yadda muka saba leka masana'antar shirya fina-finan arewacin Najeriya wato Kannywood. Yau ma dai haka lamarin zai kasance, domin tun bayan sakin kashi 8 na fim din Kaddara Mai Dogon Zango, fim din ke ta samun tankiya musamman akan jarumi Ibrahim Mai Shunku wanda ya fito a wani yanayin jarumta da ba a saba ganin sa ba. Kuma babban abin tattaunawa shine halin da ya nuna da kuma zagi na zahiri da 'yan kallo ke bin sa da shi. Jarumi Ibrahim Mai Shunku ya bayyana na abin da ya taba mishi zuciya game da zantukan 'yan kallo, inda ya ce
3: to akwai dole tun da duk abin da aka ce an hada da iyayensa, akwai mutanen da duk lokacin da suke kallon din suna ganin reality ne, ba abu ne na kwaikwayo ba ko fadakar. So akwai comments din da suka tashi zaki an ce ya ci kaza kaza sa ko zai ci kaza sa makamantan haka. So dole ba za ka ji dadin abu ba, lalle akwai comments din da ba ta mun dadi ba da yawa, amma babu yadda za ka yi din da farka ce ta jama'a da kuma yanayin bayyanta kowa. Lalle akwai bacin rai ga duk wanda ya ga wannan abin ya faru a gaskiya a zahiri, kowa ya shiga cikin wannan lamari zai samu tsari da kansu. Alal misali akwai waɗanda za su yi mun ni da babana kwana muka yi muna tsine maka, wanda za su ce mun a'a da kai muka kwana a ran mu cikin ɓacin rai, abubuwa makamantan haka. Amma saɓanin wasu fina-finai da kai wanda za ka samu yabo ko ka samu simpati a gurin mutane na kansu, aka yi ko kai aka zalunta makamanta haka kin da kuma wannan ya zo da sabanin haka dole akwai yabo a wasu gurare amma wannan akwai kalubale sosai
4: wataƙila da za a dawo da madadi a yi sabon madadi wataƙila da kila kwana zai ana kuka akan ka
3: to ai ba ma sai an kai ga haka ba yanzu ma akwai din din da ake nuna tare da wannan din wanda shi wannan din da ya samu daukaka sakamakon ya samu mabiya ma'ana biyu akwai yan kallo da yawa mutane sun kalli shin din to amma a daidai lokacin da yanzu ake yin sa din akwai tim mai suna wani dare wanda da ina fada wa masoya da yan kallo su je su kalle shi kusan lokaci daya aka yi su ko kuma ake allan su a YouTube a Rahus aka duba a Rahus Film Production a YouTube akwai wani film mai suna wani dare wanda shi kuma Sadiq Sani Sadiq yana min abu makamancin wannan abu da ake tunanin ko ake ganin cewa na yi na cin amana ko na cutarwa ba sai an kai ga baya ko an dauko wani film na baya ba na yanzu ma akwai wanda kamar yadda muke ya muke ake haskawa mai suna wani dare
2: a tsarin shirin film dai an ce duk jarumin da aka tanka shi a wani shirin da yayi to lalle ya taka rawar da ya dace kamar yadda babban dattijan da suka gajiye suka ga yau a wannan masana'anta wato Isa Bellaja yace
5: Assalamu alaikum Hajiya gaskiyar lamari duk mutumin da ya samu a ce film din sa ya sa ana zagin akta ko ana ga a ganshi a ji tosin sa a kuka ko a ji haushin sa ko a ga wani abubuwa wanda zai taba shi mai kallo to shi producer yayi nasara labarin yayi kyau haka ma director yayi nasara labarin yayi kyau shi dama abinda ake so a film ya taba zuciyarka ba wai a'a ka kalla bane ya taba zuciyarka a ce wannan mutum bai kyauta ba a'a wannan mutum kai an zalunce shi kai wannan mutum mai adalci ne to ai wasu abubuwa dai wanda zai nuna wa film din nan ya taba zuciyar mutane ya taba zuciyar dan kallo to shine nasara ga mai film kuma yana daga cikin daukaka shi ma actor a baka role din da za a ce baka kyauta ba don an fi kallon ka har a zage ka to ba wani abu ne ba kai ake zagi ba mai wannan halin ake zagi mai irin wannan halin mutumin da za ka ganshi a rana ka dauko shi ka jawo da shi inuwa shi kuma ya tura ka rana baka ji abin da shata ce ba yace dan audu mutum mugun ice shi zaka dasa sai ya girma kuma yayi inuwa tai lip lip lip ka zo shan inuwar kuitawayi kai da ka gina shi ka zo shan inuwar kuitawayi kuma duk mutumin da ka gina inna ladirin mutumin da zai ce ya gode ko ya saka maka dalili duk wanda ka gina idan baka yi hankali ba to ka jira sakamakon sharri daga gare shi saboda haka wannan film yayi ma'ana wanda ya taba zuciyar yan kallo kuma a ce wani ya kyauta koko a ce wani bai kyauta ba
2: ita kuwa Fatima Aliyu ƴar jarida mai sharhi akan fina-finan Hollywood ga abin da ta hango sabanin yan kallo
6: fina-finan Hausa Hollywood yanzu ba kamar da ba an kawo tsare-tsare da gyara wanda yake kaman ceceniya da al'adunmu da kuma abin da yake faruwa a cikin al'ummarmu kaman film din kaddara din nan an tabo min inda yake mun kaikayi saboda wani zubin iyaye su suke taka muhimmiyar rawa wajen kawo ma ƴaƴayensu matsala to ta yaya kawai saboda sai a ce wai ai wane an ganshi mai kamala mai wannan inde namiji ya zo ya saka kaya na mutunci ya zo wajen mace to sai a ce ai ya cancanta a bashi aure ba a san menene a cikin zuciyarsa ba to da wannan kawai zai yaudari iyaye sai a zo a bashi wannan dama wanda zai zo ya shiga ciki kuma alhalin zuciyarsa ba haka take ba wanda sai an zauna da mutum tukuna ake tantance waye shi sannan kuma yadda ya zo ya shiga jikinta ta nuna tana ganin ai shi lakane da sauransu mafi yawancin mutane ba a gane waye cikakken mutum har sai yana da abin hannunsa amma dan talaka ka zo ka dauki talaka ka ce wai ka sam zaka samu abin da kake bukata ba lalle bane saboda da a ce shi tun usuli mai yana da abin hannun nasa to sai a tabbatar da iya halinsa kenan da ya nuna shine iya karshen halinsa amma yana yin kudi zai canja to shine abin da aka nuna a cikin wannan film na kaddara gaskiya
2: tabbas an samu sauyi sosai a yanayin labaran fina-finan yanzu sai dai kuma ba duka ƴan kallo ne suka sauya kallon da suke wa jarumai na film a matsayin wasa ba Rukayya gare ki
1: to madalla an gaishe ki Hauwa Kabir la'akari da yadda fina-finan Hausa masu dogon zango ke ci gaba da karbuwa a tsakanin makallata fina-finai da alama mashirya na ci gaba da dagewa dan shiryawa da kuma haska fina-finan musamman a shafin YouTube akwai wasu manyan fina-finai da za a fara dauka ko kuma sakin su cikin wannan mako kuma mun tsakuro muku kadan daga cikin su

0: Jarumi kuma mawaki a dogon ja. Jarumi ne da ludayinsa ke kan dawo. Kuma jarumin ya fara fitowa ne a matsayin dan Daudu dake samun goyen bayan mata kwarai da gaske. A wancan lokaci Adogon Ja ya samu daukaka da kuma shahara lokacin da yake taka rawar dan Daudu. Sai dai kuma lokaci guda aka ciyo Gonja na sanar da cewa ya daina taka rawar dan Daudu a fim. Yayin tattaunawar sa da wakiliyar mu ta Kano Aisha Shehu Kabara. Adogon Ja ya ce yanayin girma da kuma fara tara iyali ne ya sanya shi dakatar da fitowa a matsayin dan Daudu.
1: Wannan ma lokaci ne ai. Lokacin da nake yin sabon kai karfin yadda nake so, da nazo ne karfin yadda nake so. Tunda dama ba sana'ata bane dole zan ajiye shi na kama abin da ya kamata nayi. Yanzu kuma da nazo na samu wannan baka shi na yin waka ta ba kuma lafiya lafiya. In film din ya samu na canza character ina yin sa lafiya lafiya. Wataran sai ki ji Allah ya ce kuma ba wakar sai dai yanzu in yi ta kawai dan ina kwadayi. Ba abin da Allah bai iya ba. Idan kuma Allah ya dauka daraja ta fiye da haka a cikin wakar to haka nake so ita ma komai ta kawo mini ina maraba da shi. Ai anan Allah ya ajiye ni ba zan yi tsalle in ce bari in canza waje kai tsaye ba. So kawai wani abin ka kan kallo zaka girma kuma zaka haihu ka san me kace kai babba baban ku labari kana yaro kai ma zaka so ka ji dan ka yazo ya baka irin wannan labarin ba zaka so yazo ya baka sabanin haka ni kullun a cikin shiri nake ayi kawai idan aka dan ji ka dan shiru to yana nufin kana wani nazarin ne ba yana nufin mun zauna bane sannan kuma kullun ta Allah muna kokarin yadda za a yi mu ba mutane sabon abu wanda ba su ganshi a tare da mu da ba
2: akwai mutane masu dimbin yawa da suke ganin a irin yadda kake fitowa a film din yafi musu wani hanya ka bi wajen hakurkurtar da su
1: eto ai ba wata hanya zan bi ba saboda shi da wanda ya bata da wanda ya gyara duk sun san abin da suka idan nace na bari no need ma sai an tambaye ni me dalilin da yasa na bari so ina baka dariya kana jin dadi ko ina baki dariya kina jin dadi ba yana nufin lalle a wannan gunzan da goma ba dole wata ran zan dan canza idan na canza kuma yafi min alheri saboda har waɗanda suke cewa ina burge su a wannan matsayin ba za su sa wannan kayan su zo su irin acting ba ko da sun iya kin gane so ni kuma da na iya dama na san da limit din abin da na fara yi tunda na zo kuma daidai limit dina sai na bari so kuma hakan yafi min dadi kuma yadda na juya ma mutane sun karba suna kuma so so alhamdulillah
2: ina sakon da za a yi sarwa al'umma gaba daya ba iya mata kadai ba
1: to ba abin da zamu ce da mutane kuma sai a ci gaba da hakuri da mu a matsayin da muke a ci gaba da yafe mana idan mun yi kuskure so dama mu ma tara muke ba mu cika goma ba sannan kuma duk wanda yake ganin cewar akwai to wani guri da zai iya bi ko ya zama yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai buƙaci shawarwari kamar ka yi hakuri ko ka lallaba rayuwa ka bi wata hanyar ka rabu da ita saboda ba ko ina ne yake daidai ba duk hakuri yana tare da nasara in aka ce me yasa nake amfani da kalamai kaza to sai kuma a ce me yasa su suka karbe ni ai da wasu karban ba zan yi tunani akan kalaman ba sannan kuma duk wata kalma da aka ce kai ta kawo cece kuce to ya danganta da ina kalmar ta sauka kunnanwa ta sauka tunanin mutum kamannin sa yadda ka ji ta hado maka sai ka fassara ta haka dama kai abin da ka saba gani kenan ni kuma yadda na fada kalma ce ta Hausa tun ta iyaye da kakanni kai dai ba za ka goge cewa a gidanku an samu wanda ya fada a cikin kuma manyan ka ba
2: to a ƙarshe abin da zamu karkare da shi ina wakar da ka fi so a cikin wakokinka tare da ba mu baiti guda daga cikin ta
1: wakar da na fi so a cikin waƙoƙina faɗi alkhairi ce faɗi alkhairi gaskiya jari ko kaki ne ko kaso ni ne ban ja na ji daɗi ya fi na saba an shirya ya fi an saba tafiya riba na yi na caɓa kuma sun karɓa

kuma Adilla. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako. A madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International da wakiliyar mu Hawwa Kabir da kuma Aisha Shehu Kabara. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.

adala da wannan muka kawo karshen labaran na wannan safiya inda aka ji cewa mayakan Boko Haram da ISWAP sun kai farmaki tare da kona makarantun primary da secondary a jihar Barnan Najeriya. Mun kawo labaran jirgin farko dauke da yanci rani da aka kora daga Amurka da isa birnin Bangi na Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ce yau Lahadi kasarsa da Iran za su sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu jamhuriyar musulunci ta ce har yanzu tana nazari tukunna. To madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su Tunde Usaini ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Jarumi kuma mawaki a dogon ja. Jarumi ne da ludayinsa ke kan dawo. Kuma jarumin ya fara fitowa ne a matsayin dan daudu dake samun goyen bayan mata kwarai da gaske. A wancan lokaci a dogon ja ya samu daukaka da kuma shahara lokacin da yake taka rawar dan daudu. Sai dai kuma lokaci guda aka ciyo gwanja na sanar da cewa ya daina taka rawar dan daudu a fim. Yayin tattaunawar sa da wakiliyar mu ta Kano Aisha Shehu Kabara. Ado gwanja ya ce yanayin girma da kuma fara tare iyali ne sanya shi dakatar da fitowa a matsayin dan daudu.
1: Wannan ma lokaci ne ai. Lokacin da nake yin saban kai karfin yadda nake so, da nazo ne karfin yadda nake so. Tunda dama ba sana'ata bane dole zan ajiye shi na kama abin da ya kamata nayi. Yanzu kuma da nazo na samu wannan bagashi na yin waka ta ba kuma lafiya lafiya. In film din ya samu na canza character ina yin sa lafiya lafiya. Wataran sai ki ji Allah ya ce kuma ba wakar sai dai yanzu in yi ta kawai dan ina kwadai ba abin da Allah bai iya ba idan kuma Allah ya dauka daraja ta fiye da haka a cikin wakar to haka nake so ita ma komai ta kawo mini ina maraba da shi ai anan Allah ya aje ni ba zan yi tsalle in ci bari in canza waje kai tsaye ba so kai wani abin ka kan kallo zaka girma kuma zaka haihu ka san me kace kai babba baban ku labari kana yaro kai ma zaka so ka ji danka ya zo ya baka irin wannan labarin ba zaka so ya zo ya baka sabanin haka ni kullun a cikin shiri nake ai kawai idan aka dan ji ka dan shiru to yana nufin kana wani nazarin ne ba yana nufin mun zauna bane sannan kuma kullun ta Allah muna kokarin yadda za a yi mu ba wa mutane sabon abu wanda ba su ganshi a tare da mu da ba
2: akwai mutane masu dimbin yawa da suke ganin a irin yadda kake fitowa a film din yafi musu wani hanya ka bi wajen hakurkurtar da su
1: eto ai ba wata hanya zan bi ba saboda shi da wanda ya bata da wanda ya gyara duk sun san abin da suka idan nace na bari no need ma sai an tambaye ni me dalilin da yasa na bari so ina baka dariya kana jin dadi ko ina baki dariya kina jin dadi ba yana nufin lalle a wannan gunzan ta goma ba dole wata ran zan dan canza idan na canza kuma yafi min alheri saboda har waɗanda suke cewa ina burge su a wannan matsayin ba za su sa wannan kayan su zo su irin acting ba ko da sun iya kin gane so ni kuma da na iya dama na san da limit din abin da na fara yi tunda nazo kuma daidai limit dina sai na bari so kuma hakan yafi min dadi kuma yadda na juya ma mutane sun karba suna kuma so so alhamdulillah
2: ina sakon da za a yi sarwa al'umma gaba daya ba iya mata kadai ba
1: to ba abin da zamu ce da mutane kuma sai a ci gaba da hakuri da mu a matsayin da muke a ci gaba da yafe mana idan mun yi kuskure so dama mu matara muke ba mu cika goma ba sannan kuma duk wanda yake ganin cewar akwai to wani guri da zai iya bi ko ya zama yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai buƙaci shawarwari kamar ka yi hakuri ko ka lallaba rayuwa ka bi wata hanyar ka rabu da ita saboda ba ko ina ne yake daidai ba duk hakuri yana tare da nasara in aka ce me yasa nake amfani da kalamai kaza to sai kuma a ce me yasa su suka karbe ni ai da basu karban ba zan yi tunani akan kalaman ba sannan kuma duk wata kalma da aka ce kai ta kawo cece kuce to ya danganta da ina kalmar ta sauka kunnan wa ta sauka tunanin mutum kamannin sa yadda ka ji ta hado maka sai ka fassara ta haka dama kai abin da ka saba gani kenan ni kuma yadda na faɗa kalma ce ta Hausa tun ta iyaye da kakanni kai dai ba za ka goge cewa a gidanku an samu wanda ya faɗa a cikin kuma manyan ka ba
2: to a ƙarshe abin da zamu karkare da shi ina wakar da ka fi so a cikin waƙoƙin ka tare da ba mu baiti guda daga cikin ta
1: wakar da na fi so a cikin waƙoƙina faɗi alkhairi ce faɗi alkhairi gaskiya jari ko kaki ne ko kaso ni ne banja na ji daɗi ya fi na saba an shirya ya fi an saba tafiya riba na yi na caɓa kuma sun karɓa

kuma dilla. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako. A madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da wakiliyarmu Hawwa Kabir da kuma Aisha Shehu Kabara. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.

dala da wannan muka kawo karshen labaran na wannan safiya inda aka ji cewa mayakan Boko Haram da ISWAP sun kai farmaki tare da kona makarantun primary da secondary a jihar Barnan Najeriya. Mun kawo labarin jirgin farko dauke da yanci rani da aka kora daga Amurka da ya isa birnin Bangi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ce yau Lahadi kasarsa da Iran za su sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu Jamhuriyar Musulunci ta ce har yanzu tana nazari tukunna. To madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su tun dai Usaini ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa mayakan Boko Haram da ISWAP sun kai farmaki tare da kona makarantun primary da secondary a jihar Borno, Najeriya. Jirgin farko dauke da yanci ranin da aka kora daga Amurka ya isa birnin Bangi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ce yau kasarsa za ta wato sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da Iran, Jamhuriyar Musulunci ta ce har yanzu tana nazari tukunna. Tumanda yanzu kuma ga cikakkun labaran. Mayakan Boko Haram da ISWAP sun kai farmaki tare da kona makarantun primary da secondary a ƙauyen Kautukare dake karamar hukumar Chibok a jihar Borno, Najeriya. Harin ya faru ne a jiya Asabar da misalin karfe 7 na yammaci. Wannan farmaki ya tilasta wa ɗaruruwan mazauna ƙauyen tserewa zuwa cikin daji domin tsira da rayukansu. Kuma lamarin ya jefa ɗaukacin al'umar yankin cikin tsananin fargaba. Ya zuwa yanzu babu wani rahoton asarar rai da aka tabbatar sakamakon harin, sai dai an yi asarar dimbin kadarori. Rahotanni na cewa kodayake ƙauyen Kautukare ya sha fama da harharin 'yan ta'adda a baya. Wannan ne karo na farko da aka kona makarantun gwamnati a garin. Kuma wannan hari na zuwa ne a daidai lokacin da har yanzu ba a gano makomar ɗaliban makarantar Musa da ke karamar hukumar Askira Uba waɗanda aka sace kusan wata guda da ya gabata ba. Wani bincike da ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa MSF ta gudanar ya gano cewa wasu ma'aikatanta na cin zarafin 'yan gudun hijirar Sudan a ƙasar Chadi. Ƙungiyar ta gudanar da bincike tsakanin shekarar 2024 zuwa 2025. Inda ta tabbatar da zarge-zarge 59 na keta haddi da suka hada da cin zarafi da kuma safarar matasa domin yin lalata da su. Wasu ma'aikatan sun yaudari 'yan gudun hijirar da suka hada da ƙananan yara cewa za a kai su wajen gina wuraren samar da ruwa, amma sai a mika su wani wuri na daban domin yi musu fyaɗe. Sakamakon wannan bincike an kori ma'aikata 18 tare da hana su sake aiki da ƙungiyar koda a nan gaba.
2: RFI.
0: Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jirgin sama na farko da Amurka ta dauko hayarsa dauke da yan cirani ya isa birnin Bangi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Wannan na kunshe cikin wata sabuwar yarjejeniya da ta baiwa Amurka damar korar baki zuwa kasashen da ba na asalin su ba. Jirgin na dauke da mutane kusan 20 zuwa 24 waɗanda suka hada da 'yan kasashen Iran, Afghanistan, Turkiya da Georgia. Duk da cewa lauyoyinsu sun ce wasu daga cikin waɗannan 'yan cirani suna da kariya ta shari'a a Amurka. Da isar su filin jirgin, an kai su wani sansani da ke kusa da ofishin jakadancin Amurka da kuma wasu otal-otal a tsakiyar birnin Bangi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na farar hula sun nuna fushinsu kan yadda gwamnatin Amurka ko kuma Afirka ta Tsakiya ta shiru game da wannan batu ba tare da bayyana yanayin da waɗannan mutane za su zauna ba ko kuma makomarsu. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo sun fitar da sanarwar cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola a halin yanzu ya zarce 670 a ƙasar, yayin da ake fargabar adadin zai iya haurawa zuwa 700 ko fiye da haka idan aka hada da waɗanda ake zargi da ma waɗanda suka kamu a ƙasashen makwabta kamar Uganda. Wannan annoba ta Ebola na ci gaba da zama babban kalubale a yankunan gabashin Kongo kamar Ituri da arewacin Kivu, inda har ma wasu ma'aikatan lafiya suka kamu da ita. Hukumar lafiya ta Afirka CDC na ci gaba da gudanar da ayyukan gano waɗanda suka yi mu'amala da masu ɗauke da cutar tare da ƙoƙarin shawo kanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa ƙasarsa da Iran za su sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu a yau Lahadi. Trump ya ce za a buɗe muhimmiyar ko kuma za a buɗe mashigin ruwa na Hormuz da zarar an kammala sanya hannu kan wannan yarjejeniya, lamarin da ake sa ran zai kawo sauƙin farashin makamashi a kasuwar duniya. Shugaban Amurka ya bayyana cewa wannan yarjejeniya tana nufin yakin da ke tsakaninsu ya zo ƙarshe baki ɗaya sun koyayin da suka cimma daidaito. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Iran ta musanta sanarwar shugaba Trump ta cewa za a sanya hannu kan yarjejeniyar yanzu haka. Jami'an na Tehran sun bayyana cewa har yanzu suna duba daftarin da ke gabansu kuma ba su kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, tare da cewa sa hannun zai iya zuwa cikin kwanaki masu zuwa. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta bayyana cewa duk da cewa an samu babban ci gaba har ma an amince da wasu tanade-tanade, har yanzu wakilan kasar na dakon amincewar manyan shugabannin Iran din, ciki har da majalisar tsaro ta ƙasa da kuma jagoran addini. An gudanar da zanga-zanga a birnin Geneva na kasar Switzerland gabanin taron koli na kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki wato G7. Wannan gangami na kungiyoyin masu adawa da tsarin jari hujja da kuma masu rajin kare muhalli ya hada mutane kusan 50. Kungiyar nan ta G7 mai kunshe da kungiyoyi sama da 60 ce ta jagoranci zanga-zangar inda suka fito domin yin tir da manufofin kasashen yammaci da kuma matsalolin tattalin arziki na duniya. Duk da cewa zanga-zangar ta kasance babba a cewar rahotanni, hukumomin kasar sun dauki matakai na musamman don hana aukuwar tarzoma kamar yadda aka fuskanta a taron shekarar 2003. Mutane kusan 3,000 ne suka gudanar da babban taron Together Against Hate gaban zauren birnin Belfast da ke kasar Ireland domin yin tir da nuna wariyar launin fata da kuma harhari kan yanci rani da aka shafa kwanaki ana yi a birnin. Zanga-zangar ta biyo bayan wani mummunan hari da aka kai wa wani mutum mai suna Stephen da wuka arewacin Belfast wanda ya rasa idanunsa na hagu. Kungiyar haɗin gwiwa ta United Against Racism ce ta shirya gangamin, inda masu zanga-zangar suka rike alluna da rubuce-rubucen nuna adawa da kyamar baki da kuma wariyar launin fata, inda suka yi kira da a zauna lafiya. Tuma da labarin kenan a halin yanzu, bari mu ji ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman tare da fitaccen mawaki kuma jarumi Ado Gwanja. Muna tafa da jerin fina-finan Hausa da suka fita a wannan wata da kuma waɗanda za a fara ɗauka a masana'antar fim ta Kannywood. Akwai mu da tattaunawa da jarumi Ibrahim Mai Shunku wanda ya bayyana ɓacin ransa kan irin martanin da 'yan kallo ke mayarwa sakamakon rawar da ya taka a cikin shirin Kaddara Mai Dogon Zango. Sai a biyo mu. Tumadalla. Bari mu yaye kallabin shirin da irin martanin da 'yan kallo ke mayarwa a shafukan sada zumunta game da irin rawar da jarumi Ibrahim Mai Shunku ya taka a cikin fim ɗin Kaddara Mai Dogon Zango. A cikin wannan shiri dai, Ibrahim Mai Shunku ya fito a jarumi mai tsoron Allah da tawalu'u tare da ƙanƙan da kai, amma jim kaɗan bayan shigar kuɗin marayu hannunsa a matsayin amana, sai ya sauya zuwa almubazzari maha'inci kuma munafiki, lamarin da san bai yi wa 'yan kallo daɗi ba. Yayin tattaunawarsa da wakiliyarmu Hawwa Kabir, Mai Shunku ya ce babban abin da ya fi masa zafi cikin martanin da 'yan kallo suke mayarwa bai wuce zagin iyayensa ba. Ga dai zantawar tasa da Hawwa Kabir a cikin wannan rahoto da ta hada mana.
3: To madalla, kamar yadda muka saba leka masana'antar shirya fina-finan arewacin Najeriya wato Kannywood. Yau ma dai haka lamarin zai kasance, domin tun bayan sakin kashi 8 na fim din Kaddara Mai Dogon Zango, fim din ke ta samun tankiya musamman akan jarumi Ibrahim Mai Shunku wanda ya fito a wani yanayin jarumta da ba a saba ganin sa ba. Kuma babban abin tattaunawa shine halin da ya nuna da kuma zagi na zahiri da 'yan kallo ke bin sa da shi. Jarumi Ibrahim Mai Shunku ya bayyana abin da ya taba mishi zuciya game da zantukan 'yan kallo, inda ya ce
4: to akwai dole tun da duk abin da aka ce an hada da iyayensa, akwai mutanen da duk lokacin da suke kallon din suna ganin reality ne, ba abu ne na kwaikwayo ba ko fadakar. So akwai comments din da in suka tashi zaki an ce ya ci kaza kaza sa ko zai ci kaza sa makamantan haka, so dole ba za ka ji dadin abin ba. Lallai akwai comments din da ba ta mun dadi ba da yawa, amma babu yadda za ka yi tun da farka ce ta jama'a da kuma yanayin fahimta kowa. Lallai akwai bacin rai ga duk wanda ya ga wannan abin ya faru a gaskiya a zahiri, da kowa ya shiga cikin wannan lamari zai samu tsari wa yanzu. Alal misali, akwai waɗanda za su yi mun ni da babana kwana muka yi muna tsine maka, wanda za su ce mun a'a da kai muka kwana a ran cikin ɓacin rai, abubuwa makamanta haka. Amma saɓanin wasu fina-finai da ka yi wanda za ka samu yabo ko ka samu simpati a gurin mutane na tausayi ko kai aka zalunta makamanta haka, tunda kuma wannan ya zo da sabanin haka dole akwai yabo a wasu gurare amma wannan akwai kalubale sosai
5: wata kila da za a dawo da madadi a yi sabon madadi wata kila da kila kwana zai ana kuka akan ka
4: to ai ba ma sai an kai ga haka ba yanzu ma akwai dindin da ake nuna tare da wannan dindin wanda shi wannan din da ya samu daukaka sakamakon ya samu mabiya ana biyo shi akwai yan kallo da yawa mutane sun kalli shin din to amma a daidai lokacin da yanzu ake yin sa din akwai tin ne suna wani dare wanda da ina fada wa masoya da yan kallo su je su kalle shi kusan lokaci da aka yi su ko kuma ake hallan su a YouTube a Rahus aka duba a Rahus Film Production a YouTube akwai wani film mai suna wani dare wanda shi kuma Sadiq Sani Sadiq yana min abu makamancin wannan abu da ake tunanin ko ake ganin cewa na yi na cin amana ko na cutarwa ba sai an kai ga baya ko an dauko wani film na baya ba na yanzu ma akwai wanda kamar yadda muke ya muke ake haskawa mai suna wani dare
3: a tsarin shirin film dai an ce duk jarumin da aka tanka shi a wani shirin da yayi to lalle ya taka rawar da ya dace kamar yadda babban dattijan da suka gaje suka ga yau a wannan masana'anta wato Isa Bellaja yace
6: Assalamu alaikum Hajiya gaskiyar lamari duk mutumin da ya samu a ce film din sa ya sa ana zagin actor ko ana ga a ganshi a ji tosin sa a kuka ko a ji haushin sa ko a ga wani abubuwa wanda zai taba shi mai kallo to shi producer yayi nasara labarin yayi kyau haka ma director yayi nasara labarin yayi kyau shi dama abin da ake so a film ya taba zuciyarka ba wai a'a ka kalla bane ya taba zuciyarka a ce wannan mutum bai kyauta ba a'a wannan mutum kai an zalunce shi kai wannan mutum mai adalci ne ai wasu abubuwa dai wanda zai nuna wa film din nan ya taba zuciyar mutane ya taba zuciyar dan kallo to shi ne nasara ga mai film kuma yana daga cikin daukaka shi ma actor a baka role din da za a ce baka kyauta ba don an fi kallon ka har a zage ka to ba wani abu ne ba kai ake zagi ba mai wannan halin ake zagi mai irin wannan halin mutumin da za ka ganshi a rana ka dauko shi ka jawo da shi inuwa shi kuma ya tura ka rana baka ji abin da sha ta ce ba yace dan audu mutum mugun ice shi zaka dasa sai ya girma kuma yayi inuwa tai lib ka zo shan inuwar ku ta waye kai da ka gina shi ka zo shan inuwar ku ta waye kuma duk mutumin da ka gina inna ladirran mutumin da zai ce ya gode ko ya saka maka dalili duk wanda ka gina idan baka yi hankali ba to ka jira sakamakon sharri daga gare shi saboda haka wannan film yayi ma'ana wanda ya taba zuciyar yan kallo kuma a ce wani ya kyauta ko a ce wani bai kyauta ba
3: ita kuwa Fatima Aliyu ƴar jarida mai sharhi akan fina-finan Hollywood ga abin da ta hango sabanin yan kallo
7: fina-finan Hausa Hollywood yanzu ba kamar da ba an kawo tsare-tsare da gyara wanda yake kaman ceceniya da al'adunmu da kuma abin da yake faruwa a cikin al'ummarmu kaman film din kaddara din nan an tabo min inda yake mun kaikayi saboda wani zubin iyaye su suke taka muhimmiyar rawa wajen kawo ma ƴaƴayensu matsala to ta yaya kawai saboda sai a ce wai ai wane an ganshi mai kamala mai wannan inda namiji ya zo ya saka kaya na mutunci ya zo wajen mace to sai a ce ai ya cancanta a bashi aure ba a san menene a cikin zuciyarsa ba to da wannan kawai zai yaudari iyaye sai a zo a bashi wannan dama wanda zai zo ya shiga ciki kuma alhalin zuciyarsa ba haka take ba wanda sai an zauna da mutum tukuna ake tantance waye shi sannan kuma yadda ya zo ya shiga jikinta ta nuna tana ganin ai shi talaka ne da sauransu mafi yawancin mutane ba a gane waye cikakken mutum har sai yana da abin hannunsa amma dan talaka ka zo ka dauki talaka ka ce wai ka sam zaka samu abin da kake bukata ba lalle bane saboda da a ce shi tun usuli mai yana da abin hannun nasa to sai a tabbatar da iya halinsa kenan da ya nuna shine iya karshen halinsa amma yana yin kudi zai canza to shine abin da aka nuna a cikin wannan film na kaddara gaskiya
3: tabbas an samu sauyi sosai a yanayin labaran fina-finai

0: Jarumi kuma mawaki a dogon ja. Jarumi ne da ludayinsa ke kan dawo. Kuma jarumin ya fara fitowa ne a matsayin dan Daudu dake samun goyen bayan mata kwarai da gaske. A wancan lokaci Adogon Ja ya samu daukaka da kuma shahara lokacin da yake taka rawar dan Daudu. Sai dai kuma lokaci guda aka ciyo Gonja na sanar da cewa ya daina taka rawar dan Daudu a fim. Yayin tattaunawar sa da wakiliyar mu ta Kano Aisha Shehu Kabara, Adogon Ja ya ce yanayin girma da kuma fara tare iyali ne sanya shi dakatar da fitowa a matsayin dan Daudu.
1: Wannan ma lokaci ne ai. Lokacin da nake yin sa ban kai karfin yadda nake so ba, nazo ne karfin yadda nake so. Tunda dama ba sana'ata bane dole zan ajiye shi na kama abin da ya kamata nayi. Yanzu kuma da nazo na samu wannan baka shi na yin waka ta ba kuma lafiya lafiya. In film din ya samu na canza character ina yin sa lafiya lafiya. Wataran sai kiji Allah ya ce kuma ba wakar sai dai yanzu in yi ta kawai dan ina kwadayi. Ba abin da Allah bai iya ba. Idan kuma Allah ya dauka daraja ta fiye da haka a cikin wakar to haka nake so ita ma komai ta kawo mini ina maraba da shi. Ai anan Allah ya aje ni ba zan yi tsalle in ci bari in canza waje kai tsaye ba. So kai wani abin ka kan kallo zaka girma kuma zaka haihu ka san me kace kai babba baban ku labari kana yaro kai ma zaka so ka ji dan ka yazo ya baka irin wannan labarin ba zaka so yazo ya baka sabanin haka ni kullun a cikin shiri nake ai kawai idan aka dan ji ka dan shiru to yana nufin kana wani nazarin ne ba yana nufin mun zauna bane sannan kuma kullun ta Allah muna kokarin yadda za a yi mu ba mutane sabon abu wanda basu ganshi a tare da mu da ba
2: akwai mutane masu dimbin yawa da suke ganin a irin yadda kake fitowa a film din yafi musu wani hanya ka bi wajen hakurkurtar da su
1: eto ai ba wata hanya zambi ba saboda shi da wanda ya bata da wanda ya gyara duk sun san abin da suka idan nace na bari no need ma sai an tambaye ni me dalilin da yasa na bari so ina baka dariya kana jin dadi ko ina baki dariya kina jin dadi ba yana nufin lalle a wannan gunzan da goma ba dole wata ran zan dan canza idan na canza kuma yafi min alheri saboda har waɗanda suke cewa ina burge su a wannan matsayin ba za su sa wannan kayan su zo su irin acting ba koda sun iya kin gane so ni kuma da na iya dama na san da limit din abin da na fara yi tunda nazo kuma daidai limit dina sai na bari so kuma hakan yafi min dadi kuma yadda na juya ma mutane sun karba suna kuma so so alhamdulillah
2: ina sakon da za a yi sarwa al'umma gaba daya ba iya mata kadai ba
1: to ba abin da zamu ce da mutane kuma sai a ci gaba da hakuri da mu a matsayin da muke a ci gaba da yafe mana idan mun yi kuskure so dama mu ma tara muke ba mu cika goma ba sannan kuma duk wanda yake ganin cewar akwai to wani guri da zai iya bi ko ya zama yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai buƙaci shawarwari kamar ka yi haƙuri ko ka lallaba rayuwa ka bi wata hanyar ka rabu da ita saboda ba ko ina ne yake daidai ba duk haƙuri yana tare da nasara in aka ce me yasa nake amfani da kalamai kaza to sai kuma a ce me yasa su suka karbe ni ai da wasu karban ba zan yi tunani akan kalaman ba sannan kuma duk wata kalma da aka ce kai ta kawo cece kuce to ya danganta da ina kalmar ta sauka kunnan wa ta sauka tunanin mutun kamannin sa yadda ka ji ta hado maka sai ka fassara ta haka dama kai abin da ka saba gani kenan ni kuma yadda na fada kalma ce ta Hausa tun ta iyaye da kakanni kai dai ba za ka goge cewa a gidanku an samu wanda ya fada a cikin kuma manyan ka ba
2: to a karshe abin da zamu karkare da shi ina wakar da ka fi so a cikin wakokin ka tare da ba mu baiti guda daga cikin ta
1: wakar da na fi so a cikin waƙoƙina faɗi alkhairi ce faɗi alkhairi gaskiya jari ko ka kini ko ka so ni ne banja na ji daɗi ya fi na saba an shirya ya fi an saba tafiya riba na yi na caɓa kuma sun karɓa

0: oxide, carbon dioxide, sulfide oxide, nitrogen oxide, waɗannan duka gurɓatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halitta yanda iska take sai su canza mata yanayi wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta. Haka ma noma, gurin noman mu ma haka, bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunnuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurɓacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe, duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙarawa na gurɓacewar iska.
1: Shin akwai wata ɓarna da gurɓatacciyar iska ke kawowa?
0: To, ɓarna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam, a duk gurɓacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a rekod wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurɓatacciyar iska. Kusan cututtuka kusan duk da ka sani, bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka sosan gaske da gurɓatacciyar iska. Shi yasa za ka ga kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacciyar na kusa da abin nan wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu ɗin nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabunsu ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa wanda wannan ya ba su dama a iskar su ta fi zama tatacciya. Zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, a yi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalataccen iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Saleh Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an duba dokoki na sufuri wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, in ba an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska din, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke, so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
1: To dakta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗanne matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da ɗaiɗaikun mutane zai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi, musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a ringa amfani da su, kaga wannan zai rage gurɓatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a ƙonata shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurɓacewar muhalli, musamman iska, saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina ƙonata barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli ɗin, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi, idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani.

0: ni da makamashi wanda yake baya gurbata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki. Musamman shara, gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma inda ake saka tsofaffin tayoyi a kona. So za a iya amfani da wayannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wayannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me kuwa ce konawa akai? Akwai abubuwan da ake konawa ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai kawai da yake ba a san a gan su a guri. To amma yanzu zamani ya zo na inda Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gida ɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
1: To dakta, kamar ta yaya kenan?
0: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambu ma da zai iya kawata gidansa. So saboda haka ƙananan abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi. Daga su ne za ki ga cewa muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewa me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake kona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
4: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abinda za mu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi alhamari irin wannan harkar rayuwa duk abinda ka gani hakuri kake da shi ko ba haka ba. Yawwa, amma mu ba wani abinda za mu ce, mu ma harkar neman abincinmu ne a wurin nan. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su dauka, ya kamata a dan samu nasibi a dan dau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma na shaƙe shi a kan lokaci sai zazzabi ma ya kama ni. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani dan lokacin sai mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abinda zan ce sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita dan alfarma annabi.
5: Sunana Hassan Rabi. To gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idonka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidan mu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take, kowane tsari sun sani, ya kamata su bi daidai su bi aikinsu daidai.
6: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekan abun da muke yi yanzu abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. Ni kan koda ya taba, ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar tabbatar ba, tunda ka ga ba asibiti na je aka auna ala misali, amma na san dai shutarwa ne ka fahimta, abun da na sani kenan shutarwa ne. Yawa su ma'aikata abun da ya samata ya su kama su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
3: Hallinka, rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurbatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tilde ƙwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma kuma jami'in haɗa hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin, Najeriya. yayi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurbatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
7: Abun da kuma suke gurbatar da ita ya hada da misali hayaki ko iska mai datti wato kura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na sheka wani iskar tasa da yake shekarwa yake fitar da ita gurbatacciya ce ko tana dauke da wasu nau'in cututtuka dan wani kuma yana iya dauka a wannan mu'amala din sannan akwai industrial waste musamman guraren da aka ci gaba wato manyan birane waɗanda industry suka yawa wato ma a sana'antu suka yawa sosai to shi ma yakan kawo gurbatacciyar iska da muke shaka da har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo sannan akwai abin da muke cewa solid waste shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa watakila wajen ko noma ko watakila wajen bugu wato bugga abu har ƙasa kura ya tashi ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada kura ta masu aiki ko injinan nika da wasu abu makamantansu ko kuma sana'o'in da ya shafi kora da iska to lallai yana kawo gurbatan iska din sannan idan aka shake ta yawan shakanta ya yawa yakan gurbata asalin lafiyayyar iska da Allah yake bamu ita don mu shaka ta mana amfani a lafiyar jiki sannan wannan yana zama wani hanya ce da mafi yawancin jama'a a wannan karni suke fama da ita ko larura ne da suke fama da ita saboda gurbacewan iska a yanayin da muke mu'amala ta yiwu iskan ta gurbace a cikin inda muke mu'amala daki ko a waje inda muke gudanar sana'o'inmu da ko kuma mu'amalanmu idan har akwai yawan iska gurbatacciya wato kura ko kuma hayaki to lallai iskar da muke shaka ta kan zama gurbatacciya kuma akwai bincike da ya nuna a yanzu nan kusan miliyan 6.7 na mafi yawancin rashe-rashe wato mutuwa da ake yi yana faruwa dalilin gurbatacciyar iska da muke mu'amala da ita ko muke shaka ita take haifar mana da dalilan wannan rasuwa da muke fama da ita a duniya gaba daya
8: na'am to daktar kamar waɗannan matsaloli kenan ita wannan gurbatacciyar iska ke haifarwa ga lafiyar dan adam matukar ana shakarta
7: matsaloli ko cututtukan da ita wannan gurbatacciyar iska take sa mana a lafiyar jikinmu ko take haifarwa a lafiyar jiki sun hada da stroke akwai cutar da ake cewa stroke wato kaman a cewa shanyewa da lokaci guda ko mutum kaga numfashinsa gaba daya ya dauke har ya kai ga ya fadi sannan akwai lung cancer cutar sankara da take kama huhun mutane saboda ita huhu ita ce kusan jigo a harkar numfashi
8: na'am
7: sannan ita gurbatacciyar iskar nan ko iskar da ta gurbace ta kan haifar mana da cuta da ya shafi respiratory infection ko yakan haifar da respiratory infection mukan kiranta da turanci wato wasu nau'in cututtuka ne da suka shafi shan iska da kuma fitar da iska din wato wajen jan numfashi yayin da muke mu'amala ko yayin da muka zo hutu ko yayin da muka zo bacci ko yayin da muka zo kwanciya ko yayin da muka zo rest so idan har mun yi mu'amala da gurbatacciyar iska to takan haifar mana da matsaloli wajen da suka haifi wahalhalu da ya jibanci shan iska da kuma shekarwa ko kuma fitar da iska din waje.
3: Muhallinka rayuwarka. Shin ko ta yaya za a magance waɗannan matsaloli? Har wa yau ga Dr. Bala Yunus Atildi.
7: Kaɗan daga cikin hanyoyin da za a magance waɗannan matsala na polluted air wato gurbatacciyar iska shine na farko a guji kona daji ko kuma kone-kone da zai haifar da tashin hayaki da zai tunnike guri ko ya tunnike gida ko ya tunnike anguwa sannan na biyu yana da kyau a dinga yawaita shuka bishiyoyi ko kuma green plant wato tsirrai da za su bada abin da muke cewa atmosphere mai kyau wanda iskar mu ma muna canzawa da ita da mu daga wannan green plant da bishiyoyi.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: Wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsaloli da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita. Wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsalolin da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita
9: muhallinka rayuwarka
3: mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa wakilin mu na jihar Kano a tarayyar Najeriya sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam
10: daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan bar mu shakata da wannan waka

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Najeriya ta yi bikin ranar demokradiyya 12 ga watan Yuni, a ranar da ake tunawa da gwagwarmayar tabbatar da mulkin demokradiyya da kuma mahimmancin kare ta. A jawabinsa ga ƙasa, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci 'yan Najeriya su ci gaba da kare demokradiyya duk da kalubale da take fuskanta. Haka kuma ya yabawa jami'an tsaro tare da kira ga 'yan ta'adda da masu ɗaukar nauyin su da su ajiye makamansu ko kuma su fuskanci fushin gwamnati. To amma yayin da ake tunawa da demokradiyya, wasu tambayoyi na ci gaba da tasowa, kuma su ne: wace irin siyasa ce za ta ƙarfafa demokradiyya a Najeriya? Kuma ta yaya za a warware saɓanin siyasa cikin lumana? Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin, kuma wannan shine dandalin siyasa. Kamar yadda na yi shimfiɗa, Najeriya ta yi bikin ranar demokradiyya a 12 ga watan Yuni, inda shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasar. Mu saurari wani ɓangare na fassarar jawabin shugaba Tinubu.
1: Bandits, kidnappers and sponsors of terror.
0: Yan bindiga, masu satar mutane don karɓar kuɗin fansa da masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci, ku miƙa wuya ko kuma ku fuskanci fushin gwamnati. Wannan kafa ta miƙa wuya da aka samar ba za ta ci gaba da kasancewa a buɗe har abada ba. Ba za a tausaya waɗanda suka zuba jinin 'yan Najeriya ba. A lokaci irin wannan, kada mu yi cece kuce ko mu zargi juna, saboda laifi ba shi da ƙabila. Dole mu kasance kanmu a haɗe, kuma da tabbacin cewa maƙiyan ƙasarmu za su shuɗe. Za mu yi nasara a kan ta'addanci, kuma za mu ci gaba da gina ƙasa mafi haɓaka.
1: We will triumph over terror and continue to build a more prosperous nation.
0: Kiran kare demokradiyya na zuwa ne a lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan wasu ɗabi'u a siyasa da masana ke cewa ba sa taimakawa ci gaban demokradiyya. Ɗaya daga cikin irin waɗannan ɗabi'u ita ce daba da siyasa. Duk da cewa ana yawan zargin wasu 'yan siyasa da amfani da matasa wajen tashin hankali, akwai masu cewa lokaci yayi da za a sake duba irin wannan al'ada da tasirinta ga makomar siyasar Najeriya. Daga jigawar Najeriya, wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa ya bibiyi wannan batu.
2: Bangar siyasa na ci gaba da zama tamkar wata al'ada a arewacin Najeriya, inda ake baiwa matasa makamai da miyagun ƙwayoyi, sannan a tura su wuraren tarukan siyasa domin tayar da hankalin al'umma, musamman waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar da ta ɗauki nauyinsu. Wasu matasa da na zanta da su waɗanda a baya suka yi bangar siyasa sun ce da suka rufe ido ba su ga kyan makanta ba, saboda haka a yanzu sun dawo daga rakiyar 'yan siyasar.
3: Kawai suna amfani da mu a matsayinmu mu talakawa, ko kuma suna ganin mu yan iska ne su kawo ƙwayoyi da addida su ajiye mana. 'Yan suna can America, wasu suna Ingila suna karatu. Mu kuwa an ban mu nan gurin a 30 gwamnati malaman, a makarantun gwamnati malaman ma ba su wadata ba.
2: Yanzu a iya cewa kun yi karatun wannan suke nan?
3: Sosai ma kuwa.
4: Salamu alaikum. Mutanen nan ba abin da mun yi musu ba. Dan takai ta kawo tun ma farkon abin nan mukan iya zuwa mu hau fitila mu je mu daura musu bana mai tallansu.
2: To amma a lokacin da kuke aikin misali tare da su, kuna samun wani abu ne daga gare su?
4: Lokacin ma da muke aikin dan abin baya wuce na shan ruwa dai da abin nan.
2: Masana kimiyyar siyasa na ci gaba daga shaidin cewa wasu 'yan siyasar da ke Allahwa dai da ayyukan 'yan bangar siyasa a bainar jama'a su ne ke ci gaba da tunzura matasan a ɓoye. Dr. Abubakar Yahaya masanin kimiyyar siyasa ne a Najeriya.
5: Shi da ma ɗan siyasa wani mutum ne wanda za a iya cewa a kan biyan buƙatarsa zai iya yin duk abin da ya kamata ko da abin da bai kamata ba. Shi dai burinsa ya tabbatar ya samu wannan matsayi ko mukami da yake nema. To sai ya sa za ka ga in an zo harkar siyasa yawancinsu ba sa la'akari da kan cewa a wannan abin zai kawo matsala ko ba zai kawo matsala ba, ko ya dace ko bai dace ba.
2: Yayin da wannan lamari ke ƙara ƙamari a sassan Najeriya, masana halayyar dan Adam sun yi gargadin cewa matukar ba a tashi tsaye haikan ba wajen samarwa da matasan ayyukan yi da ilimi da kyakkyawar tarbiya, to kuwa za a ci gaba da amfani da su wajen tayar da hankulan al'umma musamman idan aka buga kogen siyasa. Na zanta da Dr. Ukashat Ismail, masanin halayyar dan Adam da zamantakewa a Najeriya.
6: Samar musu da aikin yi shine zai samar da ingantaccen al'umma da za su je su shiga cikin abin da yake na daidai, su taimaka bunƙasa tattalin arziki da zaman lafiya a cikin al'umma. Iyaye ya kamata su sa ido akan ƴaƴansu domin su tabbatar da cewa ba su kauce daga layi na tarbiyya ba.
2: Wannan matsala dai karuwa take a kulli yaumin. Tun bayan da Najeriya ta dawo mulkin demokaradiyya a 1999, Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Idan daba na daga cikin abubuwan da ke janyo cece-kuce a siyasa, akwai kuma wata hanya da demokaradiyya ta tanada domin warware saɓani. A yayin da wasu ke nuna damuwa kan tashin hankali, wasu 'yan siyasa da suka rasa damar sake tsayawa takara na duba yiwuwar neman haƙƙinsu ta hanyar kotu. Daga Abuja ga rahoton Muhammad Sani Abubakar.
7: Yan takara da dama sun nuna rashin gamsuwa da zabukan fidda gwani da aka gudanar musamman ma a jam'iyyar APC mai mulki, inda nan ne mutane suke ganin karfa-karfa da dauki doron da aka yi yafi na ko ina muni, wanda har ma wasu yan takarar suka ce za su garzaya kotu. Na zanta da Alhaji Abdulrahman Buba Kwaccam, dan jam'iyyar APC kuma dan takarar sanata a jihar Adamawa.
8: Yanzu hakan nan ina tura ma jam'iyya ta ga min dalilin da sata dakata da ni akan wannan, in ba ta ga min ba wannan kazan kai ta kotu.
9: Baka ganin jam'iyya za ta ce abin kunya ne a ce danta ya kai ta kotu?
8: Wannan ba ruwana da wannan, in ta so ta dakatar da ni in ya so in bar jam'iyyan amma zan kai ta kotu, sai ta bani reason don dalili an yi clearing dina a ranan da ake zabe, a ranan aka tura aka ce an yi disqualifying dina a shekaruna na a matsayina na ban zamana kasar na kwanda zan yi tsoron sa ko kuma tsoron gaya masa gaskiya ba. Abubuwan da jam'iyyun nan suka yi ne da suka tada yan takara, wallahi hatsarin da yake gaba yafi abun da yake baya yawa.
7: Na kuma zanta da ƙwararren mai sharhi kan al'amuran siyasa Abdulrahman Abuwamisu, inda ya ce
10: ai abin da ya faru da PDP shi zai faru da kowane jami'a wanda bai tsaye da adalci ba. Inda ba su tsaye da adalci ba to jama'a za su bijire musu.
7: Haka zalika Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa
11: akwai alamun an tauye al'umma masu zaɓe haƙƙin zaɓar, wato mutanen da suke so ba an tashi yin zaɓe na gama gari. To wannan abin yana da hatsari ga ita kan demokuraɗiyya.
7: Jama'a da dama da na tuntuɓa sun nuna rashin jin daɗi kan lamarin. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Daga rahotanni biyun da muka ji, ana iya ganin hanyoyi mabambanta na tunkarar saɓanin siyasa. To amma menene wannan ke nufi ga lafiyar demokuraɗiyyar Najeriya, musamman ma a wannan lokaci da Najeriya ke bikin cika shekaru 27 da demokuraɗiyya ba katsewa? To domin neman ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa, Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
12: To akwai 'yancin faɗa albarkacin baki wanda ya yawaita a Najeriya, har ma yana nema ya wuce gona da iri. Domin wadanda suka yi amfani da social media su yi maganganu waɗanda suka dace da wanda ba su dace ba. So wannan demokuraɗiyya yana daga cikin ribar demokuraɗiyya abin da za ka la. Sannan akwai yawaitar mukamai. Wane ɗan talaka ya zama ɗan majalisa, wane ya zama kansila, wane ya zama duk daga sunan. To amma in ka koma ɗaya hannun kuma matsalolin demokuraɗiyya ta kawo, to za a ga matsalar tsaro ta kawo matsala sosai. Demokuraɗiyya ta kawo abubuwa kamar yadda 'yan siyasa sukan ɗauki nauyin mutane don su yi musu wani abin da ake cewa kamar su taka wata mummunar rawa don a ci zaɓe. Daga nan harkar banditry ɗin nan ta fara. Daga nan harkar matsalar dabanci ta fara. Daga nan akwai matsaloli da yawa wanda duka demokuraɗiyya ce ta kawo, kuma zaka ga ba a iya ɗaukan mataki, shi ma wannan matsala ce ba a iya ɗaukan mataki na abin da za a wato hukunci akan waɗansu shafaffu da mai duka demokuraɗiyya ta kawo irin waɗannan matsalolin. Sannan ka kalli maganar tattalin arziki, irin kuɗaɗen da ake wawurewa masu madafan iko sukan ɗora mutane akan mukamai. Yanzu haka a majalisar Najeriya ana can ana ta taɓurza akan wasu kuɗaɗe, wato wanda sun kai a biya duka bashin da ake bin Najeriya ma. Ana maganar trillion 210 an neme ta, an rasa ta, ko kuma ana buƙatar a zo a yi bayani da irin abubuwan da suke faruwa nan dukkan matsaloli ne na demokradiya wanda in ka kalle su zaka ga cewa lokacin da babu demokradiya irin wannan mugayen wato kudaden a nemi kudi mai girma irin wannan a ce an lasa shi daga 2017 zuwa yanzu wannan wani abu ne wanda gaskiya dole ba za a kaza zargin demokradiya ba.
0: To, dakta, a cikin rahotanninmu na yau mun ji yadda ake zargin wasu 'yan siyasa da daukar nauyin daba. To, wani tasiri daba ta siyasa ke yi ga ci gaban demokradiya?
12: Ci gaba ne irin na mai shiga rijiya. Za su yi amfani da su ne a lokacin musamman lokacin campaign da lokacin zaɓe su yi abin da suke so don su samu biyan bukata.
0: To, yayin da ake tunkarar zaben 2027 a daidai wannan rana ta demokradiya, wani sako kake da shi ga jami'an siyasa, 'yan takara da kuma goya bayan su domin ƙara ƙarfafa demokradiya a Najeriya?
12: To, in dai da gaske suke yi, duk wanda yake wato demokradiya yadda demokradiya yake kuma yake so ya bada kyakkyawan misali, to su da kansu su haramtawa kansu tunda dama haramun ne. Su fito kowanne ɗan siyasa ya fito ya barrata kansa da maganar daban nan. Misali ya faɗa cewar ba na buƙatar ɗan daba ya biyo ni lokacin da zan tafi campaign ɗina. Kuma mutane su sa ido su gani, aikin mutane su kuma su sa ido su gani. Duk mutumin da ya yi yawo da 'yan daba ya fito campaign aka ga 'yan daba, to su kuma kiran da muke wa al'umma shi ne kada su zaɓe shi.
0: Masana na da nasu ra'ayi, amma demokradiyya ba ta kammala sai an ji ta bakin jama'a. Mun yi wa wasu 'yan Najeriya tambaya akan cikar kasar shekaru 27 da yin demokradiyya ba katsewa.
13: Alhamdulillahi, duba da yanayin da muka ciki a cikin shekara 27 din nan mun ga abubuwa na ci gaba wanda a demokradiyyance aka samar, sannan shi kuma dan adam yana da 'yancin fadar ra'ayin baka. Sai dai har gobe a jan hankali da kira da muke yi game da dorewar demokradiyya shine wasu da ke amfani da matasa wajejen bangan siyasa domin cimma muradun kansu. Yau da matashi ake auna goben mako.
14: Assalamu alaikum warahmatullahi, Radio France International mai magana Sulaiman Farisa Idris daga nan birnin Kebbi a jihar Kebbi Najeriya. Zan yi amfani da wannan rana ta demokradiya in yi kira ga shugabanninmu don Allah masu riƙe da madafun iko su saki abubuwa su tausaya ma talakawa, mu san cewa ana mulkin demokradiya. Sannan zan yi amfani da wannan rana ta demokradiya in yi kira ga matasanmu da aka maisuwa 'yan bangar siyasa ta sama, ma'ana 'yan social media. Ku ji tsoron Allah, saboda yanzu banga ta koma a social media, zaka ga matashi majiyi ƙarhi wanda ya kamata ya tsayu da kanshi ya nema ma kanshi abinda zai dogaro da kanshi domin ya amfanar da al'ummar shi, a'a sai dai yazo yana cutar da mutanen kirki yana ƙarfafa ma mutanen baragurbi.
15: Sunana Salisu Kwati Rigansa. Muna ma Allah godiya da ya kawo mu wannan rana. Za mu yi amfani da wannan lokaci da wannan domin mu jawo hankalin shugabanninmu tun daga kan sarakuna zuwa masu mulki. Har kullum mukan so mu ce musu su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, su yi amfani da daman da Allah ya ba su don ciyar da Najeriya kan gaba, ta wuce tsarinta, ta wuce wanda suka fita ma fannin ci gaba. Ya kamata shugabanninmu su sani cewa wani nauyi ne Allah ya dora musu na talakawan da suke mulki domin su tsare musu rayukansu da dukiyoyinsu. Wannan matsalolin tsaro ya kamata a ce cikin wannan rana irin ta yau a ce an yi murna ne tare da talakawa, amma kash wasu ƙauyukan yanzu ba za su shigo ba.
16: Sunana Sumayya Ibrahim daga jihar Kebbi. A gaskiya ya kamata a canja yadda take tafiya, abun bai dace ba, bai kamata ba. Talaka bai huta ba, mai kuɗi bai huta ba, kowa bai da kwanciyar hankali. 'Yan siyasa idan lokacin siyasa ya yi za su samu matasa su ba su kuɗi su zaɓe su su yi takara su ci, idan sun ci kuma daga ƙarshe za su zo su yi butulci su yi abubuwan da bai kamata ba, babu daɗi.
0: Yayin da Najeriya ke ci gaba da nazarin makomar demokradiyyarta, muɗallaka makwabtanmu na yammacin Afirka da sauran sassan nahiyar tare da Azima Bashir Aminu.

0: Michael bari mu fara da Senegal inda dangantaka ke ci gaba da tsami bayan raba gari da aka yi tsakanin shugaba Basir Diomaye Mai Faye da sabon shugaban majalisar dokoki ta kasar kuma tsohon uban gidansa wato Usman Sonko. Babban abin da ke haddasa takaddama shine ko ya kamata Senegal ta tattauna kan tsarin rage bashi da asusun bada lamuni na IMF ko kuma ta yi watsi da shi baki daya domin kare ikon tattalin arzikin kasar. Jam'iyyar PASTEP ta Sonko wadda ke da rinjayen kujeru 130 a majalisar tana barazanar kawo cikas ga ayyukan gwamnati ta hanyar kin amincewa da mutanen da shugaban kasar ke sannadawa mukamai. To nan kuma gwamnatocin soji na kasashen Mali, Burkina Faso da Niger waɗanda ke karkashin kungiyar haɗin kan kasashen Sahel wato AES sun tsananta amfani da dokokin yaki da ta'addanci da na ɓata suna. Kungiyoyin fararen hula na cikin gida sun bayyana cewa ana farautar tarin ƴan jaridu masu zaman kansu, shahararrun masu amfani da dandalin sada zumunta da ƴan fafutukar siyasa. Wannan lamari ya kai ga tsare mutane ba bisa ka'ida ba, tare da tilasta wa ƴan jarida da dama tserewa daga kasashen, wanda hakan ke durƙusar da ƴancin ƴan jarida a wannan yanki. A Afirka ta Kudu kuwa ana ci gaba da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa yanda ƙasar ke fuskantar matsalar ƙaruwar ƙiyayya da hare-hare ga baƙi. Gwamnatocin ƙasashen waje suna ta kwashe ƴan ƙasar su zuwa gida don kare lafiyarsu. Gareka Michael Kudu.
1: A siyasa dai wani lokaci rahotanni kan ƙare, amma tunani bai ƙare ba. Kuma duk lokacin da na fara tunanin abubuwan da suka gudana a makon nan, sai na tuna da wani mutum da kullun yake zuwa da wata sabuwar magana, wato abokina Bala kenan. Ina ƴan sake-sake ina tunanin zai zo ne ko ba zai zo ba, sai kawai na ji an antayo sallama. Wato abokina Bala ya iso kenan. Na amsa sallama na ce, kai Bala, yau kan ka zo kamar wanda ya kwana yana tunani. Bala ya ce, ai haka ne. To me ke damunka? Na ce. Bala ya ce, ana maganar ranar demokaradiyya a Najeriya, sai na zauna ina tambayar kaina ko mu kanmu muna baiwa demokaradiyya damar yin aiki. Ta yaya? Na tambaye sa. Bala ya ce, na ji ana magana kan kare demokaradiyya. Sai kuma na tuna yadda idan siyasa ta yi zafi, wasu sukan fi son daba fiye da doka. Kana nufin irin abubuwan da muka ji a cikin shirin yau kenan? Na ce masa. To mana, na ga wasu idan sun ji an cuce su suna neman kotu, wasu kuma idan sun ji an cuce su sai su nemi hayaniya. Na yi sauri na ce masa, to kai me ka koya daga wannan? Bala ya ce, na koyi cewa demokradiyya ba ta nufin kowa sai ya yi nasara, amma tana nufin kowa zai samu hanyar neman haƙƙinsa. Kai Bala, wannan magana ta yi nauyi. Ai gaskiya tana da nauyi, in ji Bala. Demokradiyya ba ta gwaduwa ranar bikin demokradiyya. Ana gwada ta ne ranar da aka yi maka abin da baka so. Na ce, lallai haka ne abokina. Bala ya numfasa ya ce, ga satar amsa ga duk wani ɗan dabar siyasa. Na ce, ina sauraronka abokina. Bala ya ce, ai kai ba ɗan daba bane. Na yi sauri na ce, wai in amsa a madadinsu ne. Bala ya haɗe yawu, bai ce komai ba, ya ɗora. Satar amsa ita ce, idan kana so ka gane ko ubangidanka a siyasance wanda kake wa ayyukan daba ya ɗauke ka mutum, sai ka ga tsaleliyar budurwa a gidansa ta isa aure, sai ka ce kana ciki. Idan ya baka lahiya lau, idan kuma ya yi fushi to ka san sauran. Na yi shuru ina tunani. Bala ya ce, na baka lafiya. Ni ma na ce, na baka lafiya abokina. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin wannan makon na dandalin siyasa. Sai kuma mako mai kamawa za mu zo muku da wani sabon shirin Fil a Leda. Yanzu a madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman ma wakilinmu na dutse jigawar Najeriya Abdulkadir Halari Kiyawa, abokin kudi Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Tawar da Michael Kudisin da kai da Bala a gashe ku, ba tarbata lokaci ba mu shakatar wannan waƙar ke sama da ƙura.

0: ba haka wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa yanayin makamashi shine abu na farko energy kenan makamashi nan ya kama ta harkar wanda muke amfani da shi gurin mota ne man petrol ne diesel ne harkar jirgin sama ne a generator ne duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki to kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala akwai su carbon monoxide carbon dioxide sulfide oxide nitrogen oxide waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iska take sai su canza mata yanayi wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta haka ma noma gurin noman mu ma haka bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙarawa na gurbacewar iska.
1: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
0: To, barna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam. A duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska. Kusan cututtuka kusan duk da ka sani bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka so san gaske da gurbatacciyar iska. Shi yasa zaka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye zaka ga sun fi mu kwari sun fi mu shekaru saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurbatacciyar na kusa da abin nan wanda za mu shaka ya dalma ce ta menene da sauransu dinnan zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabon su ba kuma sun fi kusanci da itatuwa wanda wannan ya ba su dama a iskar su tafi zama tashacciya zaka shaki iskar cikin kwanciyar hankali nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali to amma mu nan babu itatuwan kuma duk ga waɗannan abubuwan mashin ya wuce mota ta wuce ai girki ga industries nan ko ina to wannan duk sai taru sai ya zama iskar a gurbace to kamar yanda na faɗa babu abin da yake halaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwar su tana da dangantaka da lalatacciyar iska ko abin da yafi ma miliyan 7 gaskiya musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya kuma muna da sauran aiki
2: muhallinka rayuwarka
3: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurbatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an duba dokoki na sufuri wanda motoci wanda za su iya gurbata muhalli a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki sannan su yi amfani da shi amfani da makamashi wanda yake ba mai gurbata muhalli ba musamman a ce amfani da rishow irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20 aka samu wannan sababbin rishow da ake amfani da itace kadan wanda ba zai gurbata muhalli ba a daina sare bishiya in ba an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurbata muhalli idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurbatacciyar iska din yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba
1: to daktar kamar mu daidaikun al'umma kamar waɗannan matakai ya kamata mu dauka don kare muhallinmu daga gurbatacciyar iska
4: matakin farko daidaikun mutane zai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi. Musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a rinka amfani da su, kaga wannan zai rage gurbatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a ƙonata shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurbacewar muhalli, musamman iska. Saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina ƙonata.

0: aka ta yi. So wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli ɗin, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinƙa dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi. Idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji, ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki. Musamman shara, gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma yanda ake saka tsofaffin tayoyi a kona. So za a iya amfani da wayannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wayannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me kuwa ce konawa a kai? Akwai abubuwan da ake konawa ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai kawai da yake ba a san a gan su a guri. To amma yanzu zamani ya zo na inda Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gidaɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
1: To dakta, kamar ta yaya kenan?
0: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambuma da zai iya kawata gidansa. So saboda haka ƙananan abubuwan da ba mu tunani cewar suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinƙa yi. Daga su ne za ki ga cewar muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewar me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin. Su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake ƙona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
4: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abin da zamu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi alhamari irin wannan harkar rayuwa duk abin da ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abin da zamu ce, mu ma harkar neman abincinmu ne a wurin. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su ɗauka, ya kamata a ɗan samu nasibi, a ɗan ɗau wani mataki a samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma na shaƙe shi, haka wani lokaci ya zazzabi ma ya kama. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani ɗan lokacin ya mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abin da zan ce sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita don alfarma annabi.
5: Sunana Hassan Rabi'u. Gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idan ka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidanmu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nuka take, kowane tsari sun sani ya kamata su bi daidai, su bi aikinsu daidai.
6: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekarun abin da muke yi yanzu abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. Ni kan koda ya taba ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar ba, tunda kaga ba asibiti naje aka auna alal misali, amma na san dai shutarwa ne ka fahimta, abinda na sani kenan shutarwa ne. Yawa su ma'aikata abinda ya samata ya su kama, su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
3: Hallinka, rayuwarka. masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurbataccen iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tilde kwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma kuma jami'in hada hancin sashin karatun digiri na jami'ar Maiduguri dake cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale dake Azare a jihar Bauchin Najeriya. Yayi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurbataccen iskar ke haifarwa ga al'umma.
7: Abun da kuma suke gurbatar da ita ya hada da misali hayaki ko iska mai datti wato kura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na sheka wani iskar tasa da yake shekarwa yake fitar da ita gurbatacciya ce ko tana dauke da wasu nau'in cututtuka dan wani kuma yana iya dauka a wannan mu'amala din. Sannan akwai industrial waste musamman guraren da aka ci gaba wato manyan birane waɗanda industry suka yawa wato ma'asana'antu suka yawa sosai to shi ma yakan kawo gurbatacciyar iska da muke shaka da har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo. Sannan akwai abin da muke cewa solid waste shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa watakila wajen ko noma ko watakila wajen bugu wato buga abu har ƙasa kura ya tashi ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada kura hatta ta masu aiki ko injinan nika da wasu abu makamantansu ko kuma sana'o'in da ya shafi kura da iska to lalle yana kawo gurbatan iska din. Sannan idan aka shake ta yawan shakanta ya yawa yakan gurbata asalin lafiyayyar iska da Allah yake bamu ita don mu shaka ta mana amfani a lafiyar jiki. Sannan wannan yana zama wani hanya ce da mafi yawancin jama'a a wannan karni suke fama da ita ko larura ne da suke fama da ita saboda gurbacewar iska a yanayin da muke mu'amala ta yiwu iskan ta gurbace a cikin inda muke mu'amala daki ko a waje inda muke gudanar sana'o'in mu da koko mu'amalar mu idan har akwai yawan iska gurbatacciya wato kura ko kuma hayaki to lallai iskar da muke shaka ta kan zama gurbatacciya. Kuma akwai bincike da ya nuna a yanzu nan kusan miliyan 6.7 na mafi yawancin rashe-rashe wato mutuwa da ake yi yana faruwa dalilin gurbatacciyar iska da muke mu'amala da ita ko muke shaka ita take haifar mana da dalilan wannan rasuwa da muke fama da ita a duniya gaba daya.
8: Na'am, to daktar kamar waɗannan matsaloli kenan ita wannan gurbatacciyar iska ke haifarwa ga lafiyar dan adam matukar ana shakarta.
7: Matsaloli ko cututtukan da ita wannan gurbatacciyar iska take sa mana a lafiyar jikinmu ko take haifarwa a lafiyar jiki sun hada da stroke. Akwai cutar da ake cewa stroke wato kaman a cewa shanyewa da lokaci guda ko mutum kaga numfashinsa gaba daya ya dauke har ya kai ga ya fadi. Sannan akwai lung cancer cutar sankara da take kama huhun mutane saboda ita huhu ita ce kusan jigo a harkar numfashi.
8: Na'am.
7: Sannan ita gurbatacciyar iskar nan ko iskar da ta gurbace ta kan haifar mana da cuta da ya shafi respiratory infection ko yakan haifar da respiratory infection mukan kiranta da turanci wato wasu nau'in cututtuka ne da suka shafi shan iska da kuma fitar da iska din wato wajen jan numfashi yayin da muke mu'amala ko yayin da muka zo hutu ko yayin da muka zo bacci ko yayin da muka zo kwanciya ko yayin da muka zo rest. So idan har mun yi mu'amala da gurbataccen iska to takan haifar mana da matsaloli wajen da suka haifi wahalhalu da ya jibanci shan iska da kuma shekarwa ko kuma fitar da iska din waje.
3: Muhallinka rayuwarka. Shin ko ta yaya za a magance waɗannan matsaloli? Har wa yau ga Dr. Bala Yunusa Tilde.
7: Kaɗan daga cikin hanyoyin da za a magance waɗannan matsala na polluted air wato gurbataccen iska shine na farko a guji kona daji ko kuma kone-kone da zai haifar da tashin hayaki da zai tunnuke guri ko ya tunnuke gida ko ya tunnuke anguwa. Sannan na biyu yana da kyau a dinga yawaita shuka bishiyoyi ko kuma green plants wato tsirrai da za su bada abin da muke cewa atmosphere mai kyau wanda iskar mu ma muna canzawa da ita da mu da wannan green plants da bishiyoyi.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: Wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsaloli da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita. Wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsalolin da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita.
9: Muhallinka rayuwarka.
3: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa, wakilinmu na jihar Kano a tarayyar Najeriya, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
10: Daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International kenan, bar mu shakata da wannan waka.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Najeriya ta yi bikin ranar demokradiyya 12 ga watan Yuni, ranar da ake tunawa da gwagwarmayar tabbatar da mulkin demokradiyya da kuma mahimmancin kare ta. A jawabinsa ga ƙasa, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci 'yan Najeriya su ci gaba da kare demokradiyya duk da kalubale da take fuskanta. Haka kuma ya yabawa jami'an tsaro tare da kira ga 'yan ta'adda da masu ɗaukar nauyin su da su ajiye makamansu ko kuma su fuskanci fushin gwamnati. To amma yayin da ake tunawa da demokradiyya, wasu tambayoyi na ci gaba da tasowa, kuma su ne: wace irin siyasa ce za ta ƙarfafa demokradiyya a Najeriya? Kuma ta yaya za a warware saɓanin siyasa cikin lumana? Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin, kuma wannan shine dandalin siyasa. Kamar yadda na yi shimfiɗa, Najeriya ta yi bikin ranar demokradiyya a 12 ga watan Yuni, inda shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasar. Mu saurari wani ɓangare na fassarar jawabin shugaba Tinubun.
1: Bandits, kidnappers and sponsors of terror.
0: 'Yan bindiga, masu satar mutane don karɓar kuɗin fansa da masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci, ku miƙa wuya ko kuma ku fuskanci fushin gwamnati. Wannan kafa ta miƙa wuya da aka samar ba za ta ci gaba da kasancewa a buɗe har abada ba. Ba za a tausaya waɗanda suka zuba jinin 'yan Najeriya ba. A lokaci irin wannan, kada mu yi cece ku ce ko mu zargi juna, saboda laifi ba shi da ƙabila. Dole mu kasance kanmu a haɗe, kuma da tabbacin cewa maƙiyan ƙasarmu za su shuɗe. Za mu yi nasara a kan ta'addanci, kuma za mu ci gaba da gina ƙasa mafi haɓaka.
1: We will triumph over terror and continue to build a more prosperous nation.
0: Kiran kare demokradiyya na zuwa ne a lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan wasu ɗabi'u a siyasa da masana ke cewa ba sa taimakawa ci gaban demokradiyya. Ɗaya daga cikin irin waɗannan ɗabi'u ita ce daba da siyasa. Duk da cewa ana yawan zargin wasu 'yan siyasa da amfani da matasa wajen tashin hankali, akwai masu cewa lokaci yayi da za a sake duba irin wannan al'ada da tasirinta ga makomar siyasar Najeriya. Daga jigawar Najeriya, wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa ya bibiyi wannan batu.
2: Bangar siyasa na ci gaba da zama tamkar wata al'ada a arewacin Najeriya, inda ake baiwa matasa makamai da miyagun ƙwayoyi, sannan a tura su wuraren tarukan siyasa domin tare da hankalin al'umma, musamman waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar da ta ɗauki nauyinsu. Wasu matasa da nazanta da su waɗanda a baya suka yi bangar siyasa sun ce da suka rufe ido ba su ga kyan makanta ba, saboda haka a yanzu sun dawo daga rakiyar 'yan siyasar.
3: Kawai suna amfani da mu a matsayinmu mu talakawa, ko kuma suna ganin mu yan iska ne su kawo ƙwayoyi da addira su ajiye mana. A 'yan suna can America, wasu suna Ingila suna karatu. Mu kuwa an ban mu nan gurin a 30 gwamnati malaman, a makarantun gwamnati malaman ma ba su wadata ba.
2: Yanzu a iya cewa kun yi karatun nan da suke nan?
3: Sosai ma kuwa.
4: Salamu alaikum. Mutanen nan ba abin da wani musu ba, don takai ta kawo tun ma farkon abin nan mukan iya zuwa mu hau fitila mu je mu ɗaura musu bana mitallansu.
2: To amma a lokacin da kuke aikin misali tare da su, kuna samun wani abu ne daga gare su?
4: Lokacin ma da muke aikin ɗan abin baya wuce na shan ruwa dai da abin nan.
2: Masana kimiyyar siyasa na ci gaba daga shaidin cewa wasu 'yan siyasar da ke allawa dai da ayyukan 'yan bangar siyasa a bainar jama'a su ne ke ci gaba da tunzura matasan a ɓoye. Dr. Abubakar Yahaya masanin kimiyyar siyasa ne a Najeriya.
5: Shi da ma ɗan siyasa wani mutum ne wanda za a iya cewa akan biyan buƙatarsa zai iya yin duk abin da ya kamata ko da abin da bai kamata ba. Shi dai burinsa ya tabbatar ya samu wannan matsayi ko mukami da yake nema. To sai yasa za ka ga in an zo harkar siyasa yawancinsu ba sa la'akari da kan cewa a wannan abin zai kawo matsala ko ba zai kawo matsala ba, ko ya dace ko bai dace ba.
2: Yayin da wannan lamari ke ƙara ƙamari a sassan Najeriya, masana halayyar dan Adam sun yi gargadin cewa matukar ba a tashi tsaye haikan ba wajen samarwa da matasan ayyukan yi da ilimi da kyakkyawar tarbiya, to kuwa za a ci gaba da amfani da su wajen tayar da hankulan al'umma musamman idan aka buga kogen siyasa. Na zanta da Dr. Ukashat Ismail, masanin halayyar dan Adam da zamantakewa a Najeriya.
6: Samar musu da aikin yi shine zai samar da ingantaccen al'umma da za su je su shiga cikin abin da yake na daidai, su taimaka bunƙasa tattalin arziki da zaman lafiya a cikin al'umma. Iyaye ya kamata su sa ido akan ƴaƴansu domin su tabbatar da cewa ba su kauce daga layi na tarbiyya ba.
2: Wannan matsala dai karuwa take a kulli yaumin. Tun bayan da Najeriya ta dawo mulkin demokaradiyya a 1999, Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Idan daba na daga cikin abubuwan da ke janyo cece-kuce a siyasa, akwai kuma wata hanya da demokaradiyya ta tanada domin warware saɓani. A yayin da wasu ke nuna damuwa kan tashin hankali, wasu 'yan siyasa da suka rasa damar sake tsayawa takara na duba yiwuwar neman haƙƙinsu ta hanyar kotu. Daga Abuja ga rahoton Muhammad Sani Abubakar.
7: Yan takara da dama sun nuna rashin gamsuwa da zabukan fidda gwani da aka gudanar musamman ma a jam'iyyar APC mai mulki, inda nan ne mutane suke ganin karfa-karfa da dauki doron da aka yi yafi na ko ina muni, wanda har ma wasu yan takarar suka ce za su garzaya kotu. Na zanta da Alhaji Abdulrahman Buba Kwaccam, dan jam'iyyar APC kuma dan takarar sanata a jihar Adamawa.
8: Yanzu hakan nan ina tura ma jam'iyya ta ga min dalilin da sata dakata da ni akan wannan, in ba ta ga min ba wannan kanzan kai ta ko
9: ba ka ganin jam'iyya za ta ce abin kunya ne a ce dan ta ya kai ta kotu.
8: Wannan ba ruwana da wannan, in ta so ta dakata da ni, in ya so in bar jam'iyyan amma zan kai ta kotu, ta bani reason don dalili an yi clearing dina a ranan da ake zabe, a ranan aka tura aka ce an disqualify dina a shekaruna na a matsayina na ban zama na kasar na ko da zan yi tsoron sa ko kuma tsoron ga yamma ga yamma gaskiya ba. Abubuwan da jam'iyyun nan suka yi ne da suka fitar da yan takara, wallahi hatsarin da yake gaba yafi abun da yake baya yawa.
7: Na kuma zanta da ƙwararren mai sharhi kan al'amuran siyasa Abdulrahman Abu Amisu, inda ya ce
10: ai abin da ya faru da PDP shi zai faru da kowane jami'a wanda bai tsaye da adalci ba. Inda ba su tsaye da adalci ba to jama'a za su bijire musu.
7: Haka zalika Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa
11: akwai alamun an tauye al'umma masu zaɓe haƙƙin zaɓar, wato mutanen da suke so ba an tashi yin zaɓe na gama gari. To wannan abin yana da hatsari ga ita kan demokuraɗiyya.
7: Jama'a da dama da na tuntuɓa sun nuna rashin jin daɗi kan lamarin. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Daga rahotanni biyun da muka ji, ana iya ganin hanyoyi mabambanta na tunkarar saɓanin siyasa. To amma menene wannan ke nufi ga lafiyar demokradiyyar Najeriya, musamman ma a wannan lokaci da Najeriya ke bikin cika shekaru 27 da demokradiyya ba katsewa? To domin neman ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa, Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
12: To akwai ƴancin faɗa albarkacin baki wanda ya yawaita a Najeriya, har ma yana nema ya wuce gona da iri. Domin waɗanda suka yi amfani da social media su yi maganganu waɗanda suka dace da wanda ba su dace ba. So wannan demokradiyya yana daga cikin ribar demokradiyya abin da za ka la. Sannan akwai yawaitar mukamai. Wane dan talaka ya zama dan majalisa, wane ya zama kansila, wane ya zama duk daga sunan. To amma an koma ɗaya hannun kuma matsalolin demokradiyya ta kawo, to za a ga matsalar tsaro ta kawo matsala sosai. Demokradiyya ta kawo abubuwa kamar yadda ƴan siyasa sukan ɗauki nauyin mutane don su yi musu wani abin da ake cewa kamar su taka wata mummunar rawa don a ci zaɓe. Daga nan harkar banditry ɗin nan ta fara. Daga nan harkar matsalar dabanci ta fara. Daga nan akwai matsaloli da yawa wanda duka demokradiyya ce ta kawo, kuma zaka ga ba a iya ɗaukan mataki, shi ma wannan matsala ce ba, ba a iya ɗaukan mataki na abin da za a wato hukunci akan waɗansu shafaffu da mai duka demokradiyya ta kawo irin waɗannan matsalolin. Sannan ka kalli magana tattalin arziki, irin kuɗaɗen da ake wawurewa masu madafan iko sukan ɗora mutane akan mukamai. Yanzu haka a majalisar Najeriya ana can ana ta taɓurza akan wasu kuɗaɗe, wato wanda sun kai a biya duka bashin da ake bin Najeriya ma. Ana magana trillion 210 an neme ta, an rasa ta, ko kuma ana buƙatar a zo a yi bayani da irin abubuwan da suke faruwa. Wannan dukkan matsaloli ne na demokradiya, wanda in ka kalle su za ka ga cewa lokacin da babu demokradiya irin wannan mugayen wato kudaden a nemi kudi mai girma irin wannan a ce an lasa shi daga 2017 zuwa yanzu, wannan wani abu ne wanda gaskiya dole ba za a kaza zargin demokradiya ba.
0: To dakta, a cikin rahotanninmu na yau mun ji yadda ake zargin wasu 'yan siyasa da daukar nauyin daba. To wani tasiri daba ta siyasa ke yi ga cigaban demokradiya?
12: Cigaba ne irin na mai shiga rijiya. Za su yi amfani da su ne a lokacin, musamman lokacin campaign da lokacin zaɓe, su yi abin da suke so don su samu biyan bukata.
0: To yayin da ake tunkarar zaben 2027 a daidai wannan rana ta demokradiya, wani sako kake da shi ga jami'an siyasa, 'yan takara da kuma goya bayansu domin ƙara ƙarfafa demokradiya a Najeriya?
12: To in dai da gaske suke yi, duk wanda yake wato demokradiya ya yadda demokradiya yake kuma yake so ya bada kyakkyawan misali, to su da kansu su haramtawa kansu, tunda dama haramun ne, su fito kowanne ɗan siyasa ya fito ya barranta kansa da maganar daban nan. Misali ya faɗa cewar ba na buƙatar ɗan daba ya biyo ni lokacin da zan tafi campaign ɗina. Kuma mutane su sa ido su gani, aikin mutane su kuma su sa ido su gani. Duk mutumin da ya yi yawo da 'yan daba ya fito campaign aka ga 'yan daba, to su kuma kiran da muke wa al'umma shi ne kada su zaɓe shi.
0: Masana na da nasu ra'ayi, amma demokradiyya ba ta kammala sai an ji ta bakin jama'a. Mun yi wa wasu 'yan Najeriya tambaya akan cikar kasar shekaru 27 da yin demokradiyya ba katsewa.
13: To alhamdulillahi, duba da yanayin da muka ciki a cikin shekara 27 din nan, mun ga abubuwa na cigaba wanda a demokradiyyance aka samar. Sannan shi kuma dan adam yana da 'yancin fadar ra'ayin baka. Sai dai har gobe a jan hankali da kira da muke yi game da dorewar demokradiyya, shine wasu da ke amfani da matasa wajejen bangan siyasa domin cimma muradun kansu. Yau da matashi ake auna, gobe mako.
14: Assalamu alaikum warahmatullahi, Radio France International mai magana Salman Farisa Idris daga nan birnin Kebbi a jihar Kebbi Najeriya. Zan yi amfani da wannan rana ta demokradiya in yi kira ga shugabannin mu don Allah masu riƙe da madafun iko su saki abubuwa su tausaya ma talakawa, mu san cewa ana mulkin demokradiya. Sannan zan yi amfani da wannan rana ta demokradiya in yi kira ga matasan mu da aka maisuwa 'yan bangar siyasa ta sama, ma'ana 'yan social media. Ku ji tsoron Allah, saboda yanzu banga ta koma a social media, za ka ga matashi majiyi ƙarhi wanda ya kamata ya tsayu da kanshi ya nema ma kanshi abinda zai dogaro da kanshi domin ya amfanar da al'ummar shi, a'a sai dai ya zo yana cutar da mutanen kirki, yana ƙarfafa ma mutanen bara gurbi.
15: Sunana Salisu Kwati Rigansa. Muna ma Allah godiya da ya kawo mu wannan rana. Za mu yi amfani da wannan lokaci da wannan domin mu jawo hankalin shugabanninmu tun daga kan sarakuna zuwa masu mulki. Har kullum mukan so mu ce musu su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, su yi amfani da daman da Allah ya ba su don ciyar da Najeriya kan gaba, ta wuce tsarinta, ta wuce wanda suka fita ma fannin cigaba. Ya kamata shugabanninmu su sani cewa wani nauyi ne Allah ya dora musu na talakawan da suke mulki domin su tsare musu rayukansu da dukiyoyinsu. Wannan matsalolin tsaro ya kamata a ce cikin wannan rana irin ta yau a ce an yi murna ne tare da talakawa, amma kash, wasu ƙauyukan yanzu ba za su shigo ba.
16: Sunana Sumayya Ibrahim daga jihar Kebbi. A gaskiya ya kamata a canja yadda take tafiya, abun bai dace ba, bai kamata ba. Talaka bai huta ba, mai kuɗi bai huta ba, kowa bai da kwanciyar hankali. 'Yan siyasa idan lokacin siyasa ya yi za su samu matasa su ba su kuɗi su zaɓe su, su yi takara su ci, idan sun ci kuma daga ƙarshe za su zo su yi butulci su yi abubuwan da bai kamata ba, babu daɗi.
0: Yayin da Najeriya ke ci gaba da nazarin makomar demokradiyyarta, mu ɗan leka makwabtanmu na yammacin Afirka da sauran sassan nahiyar tare da Azima Bashir Aminu.

0: Michael bari mu fara da Senegal inda dangantaka ke ci gaba da tsami bayan raba gari da aka yi tsakanin shugaba Basir Diomaye Faye da sabon shugaban majalisar dokoki ta kasar kuma tsohon uban gidansa wato Usman Sonko. Babban abin da ke haddasa takaddama shine ko ya kamata Senegal ta tattauna kan tsarin rage bashi da asusun bada lamuni na IMF ko kuma ta yi watsi da shi baki daya domin kare ikon tattalin arzikin kasar. Jam'iyyar PASTEP ta Sonko wadda ke da rinjayen kujeru 130 a majalisar tana barazanar kawo cikas ga ayyukan gwamnati ta hanyar kin amincewa da mutanen da shugaban kasar ke sannadawa mukamai. To nan kuma gwamnatocin soji na kasashen Mali, Burkina Faso da Niger waɗanda ke karkashin kungiyar haɗin kan kasashen Sahel wato AES sun tsananta amfani da dokokin yaki da ta'addanci da na ɓata suna. Kungiyoyin fararen hula na cikin gida sun bayyana cewa ana farautar tarin ƴan jaridu masu zaman kansu, shahararrun masu amfani da dandalin sada zumunta da ƴan fafutukar siyasa. Wannan lamari ya kai ga tsare mutane ba bisa ka'ida ba, tare da tilasta wa ƴan jarida da dama tserewa daga kasashen, wanda hakan ke durƙusar da ƴancin ƴan jarida a wannan yanki. A Afirka ta Kudu kuwa ana ci gaba da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa yanda ƙasar ke fuskantar matsalar ƙaruwar ƙiyayya da hare-hare ga baƙi. Gwamnatocin ƙasashen waje suna ta kwashe ƴan ƙasar su zuwa gida don kare lafiyarsu. Gareka Michael Kudus.
1: A siyasa dai wani lokaci rahotanni kan kare, amma tunani bai kare ba. Kuma duk lokacin da na fara tunanin abubuwan da suka gudana a makon nan, sai na tuna da wani mutum da kullun yake zuwa da wata sabuwar magana, wato abokina Bala kenan. Ina ƴan sake-sake ina tunanin zai zo ne ko ba zai zo ba, sai kawai na ji an antayo sallama. Wato abokina Bala ya iso kenan. Na amsa sallama na ce, kai Bala, yau kan ka zo kamar wanda ya kwana yana tunani. Bala ya ce, ai haka ne. To me ke damunka? Na ce. Bala ya ce, ana maganar ranar demokaradiyya a Najeriya, sai na zauna ina tambayar kaina ko mu kanmu muna baiwa demokaradiyya damar yin aiki. Ta yaya? Na tambaye sa. Bala ya ce, na ji ana magana kan kare demokaradiyya. Sai kuma na tuna yadda idan siyasa ta yi zafi, wasu sukan fi son daba fiye da doka. Kana nufin irin abubuwan da muka ji a cikin shirin yau kenan? Na ce masa. To mana, na ga wasu idan sun ji an cuce su suna neman kotu, wasu kuma idan sun ji an cuce su sai su nemi hayaniya. Na yi sauri na ce masa, to kai me ka koya daga wannan? Bala ya ce, na koyi cewa demokaradiyya ba ta nufin kowa sai ya yi nasara, amma tana nufin kowa zai samu hanyar neman haƙƙinsa. Kai Bala, wannan magana ta yi nauyi. Ai gaskiya tana da nauyi, in ji Bala. Demokaradiyya ba ta gwaduwa ranar bikin demokaradiyya. Ana gwada ta ne ranar da aka yi maka abin da baka so. Na ce, lallai haka ne abokina. Bala ya numfasa ya ce, ga satar amsa ga duk wani ɗan dabar siyasa. Na ce, ina sauraronka abokina. Bala ya ce, ai kai ba ɗan daba bane. Na yi sauri na ce, wai in amsa a madadinsu ne. Bala ya haɗe yawu, bai ce komai ba, ya ɗora. Satar amsa ita ce, idan kana so ka gane ko ubangidanka a siyasance wanda kake wa ayyukan daba ya ɗauke ka mutum, sai ka ga tsaleliyar budurwa a gidansa ta isa aure, sai ka ce kana ciki. Idan ya baka lahiya lau, idan kuma ya yi fushi to ka san sauran. Na yi shuru ina tunani. Bala ya ce, na baka lafiya. Ni ma na ce, na baka lafiya abokina. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin wannan makon na dandalin siyasa. Sai kuma mako mai kamawa za mu zo muku da wani sabon shirin fil a leda. Yanzu a madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman ma wakilinmu na dutse jigawar Najeriya Abdulkadir Halari Kiyawa, abokin kudi Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Tawar da Michael Kudisin da kai da Bala a gaishe ku, ba tarbata lokaci ba mu shakatar wannan waƙar ke sama da ƙura.

0: Dimokuraɗiyya, talakawa za su iya zuwa polling unit nasu yanzu su yi zaɓe. Duk inda ake ɗiban mutane a je a kwashe, a je a kashe, a ce a kawo kuɗin fansa, waye zai kai? Ai, ran ɗan Adam ɗaya ne, ba wanda zai je. Kaga an kashe demokrasi a wajen. Mun kuma da muka kawo wannan APC ba appointment aka ba mutanenmu don su zo su gyara ba lokacin da muke ta cewa canji canji.
1: Shi shugaban kasan ya ce a yi haƙuri soye-soye ko kuma ayyukan da suke nan gaba kaɗan za a fara ganin tasirinsu.
0: Shekara uku kenan lokacin da ya hau inda ya sa mutanen kirki ba mu ce duka ba ba su da kirki ba. Shekara ɗaya zuwa biyu da komai ya gyaru a Najeriya. Kowa yana abin da ya ga dama shi ya sa komai bai tafiya daidai. Yanzu investors ɗin da ake magana komai za mu gani investor menene. Da wannan rashin tsaron na investor za su zo su sa kuɗin shi a Najeriya mu faɗa mu kanmu gaskiya kuma subsidy ɗin nan da ya kawo komai ya ɗaga ya rage kuɗin mai a rage shi in ba mu more mai ba mu ne na shida da ke producing crude a duniya gas mu ne na uku a rage kuɗi na wa'annan energy ɗin. Kaya na masarufi abinci menene komai ya sauko.
2: A ƙarshen mako Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da dokar kafa 'yan sandan jihohi da gagarumin rinjaye matakin da zai baiwa gwamnatocin jihohi damar kafa rundunar da za ta taimakawa wajen magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar. 'Yan majalisu 289 suka kare ƙuri'ar amincewa da dokar yayin da guda ya ƙi kare ƙuri'a kuma babu koda mutum guda da yake amincewa da ƙudurin. A Najeriya wani rahoton asusun ba da labani na duniya FMI ya ce sauye-sauyen da gwamnati ke ci gaba da aiwatarwa a fannin tattalin arziki duk da cewa suna ƙarfafa gwiwa sun jefa 'yan Najeriya miliyan 60 a cikin ƙangin talauci. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
3: Wata sanarwar IMF ta ce waɗannan sauye-sauye da shugaban ƙasar Bola Tinubu ya aiwatar a cikin shekaru uku da suka haɗa da cire tallafin mai da sakin mara ga hada-hadar kuɗaɗen waje da kuma saita tsarin karɓar harajin ƙasar sun taimaka gaya. Yanda masana tattalin arziki ke yabawa da waɗannan matakai a gefe guda kuma kashi 63 na jama'ar ƙasar sun tsunduma a talauci yanda miliyan 27 ke fuskantar barazanar ƙarancin abinci. A cewar IMF talauci ya dade yana yawo tsakanin 'yan Najeriya yanda rahoton bankin duniya ke cewa yanzu haka kashi 69 na mutanen kasar na fama da talauci wanda adadin kari ne akan kashi 40 da ake da shi a shekarar 2019. Rahoton na IMF ya ce kashi 3 bisa 4 na waɗannan mutane da suka fada talauci ya auku ne kafin shekarar 2023. IMF ya ce ci gaba da yaduwar matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya wanda ke noma akasarin abincin da ake samu zai ci gaba da barazana ga harkokin tattalin arzikin kasar.
4: Masararo ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
2: A jamhuriyar Niger, gwamnati ce ta rattaba hannu akan dokar haramta auren jinsi ko kuma mu'amalar jinsi guda wanda ta tanadi hukuncin ɗaurin da ka iya kaiwa shekaru 20 akan duk wanda aka samu da laifin yin haka. A ƙarshen sabuwar dokar dai alƙali na iya ɗauri wanda aka samu da laifin daga shekara 5 zuwa 10 tare da cin tara. Har ila yau dokar ta tanadi irin wannan hukunci akan wanda aka samu da laifin sanya hannu ko ɗaukar nauyin aure ko shiga bikin ko wata ƙungiyar da ke da alaƙa da auren jinsin guda. Abdu Dan Neto daga kungiyar Kodayi a jamhuriyar ta Niger ya yi mana tsokaci a kai.
5: Wannan rattaba hannu da shugaban ƙasa ya basa wannan takarda bisa dokoki mun yi murna shi saboda abin da muka dade muna jira ne. An yi ta tsaye da mutane nan maraɗi ma an yi haka nan inda mata suka almu juna aka rasa yanda za su yanda za a yi da su saboda fasa doka ba inda doka tace a tsaye da su a musu hukunci. Amma yanzu da muka samu aka sa wannan abun ga aka sa mai hannu to mun san yanzu akwai doka akwai kaso daga shekara 5 zuwa shekara 10 akwai kuma tara har zuwa miliyan 100 kaga ai sai mu murna mu horin ciki kuma mun san da wannan magana alman jinsi babu ita cikin kasar Niger wannan luwadi da madugo babu shi magar ba magana shi cikin Niger duk wanda yayi kuma akwai hukunci bisa gare shi to wannan abun murna ne gare mu abun farin ciki ne
2: a wani abu da ba a saba gani ba kungiyar mayakan jinin mai alaka da alka'ida reshen Mali ta yi tayin bayar da tukuicin miliyoyin euro ga duk wanda ya bata bayanai kan inda shugaban kasar Asimi Goita da manyan jami'an soyayyarsa suke ayin da ta bayyana gwamnatin a matsayin haramtacciya wannan da yana zuwa kasa da mako guda bayan da gwamnatin Mali ta yi tayin bada ladan euro miliyan 3 ga duk wanda ya taimaka mata kama shugaban kungiyar Iyad Agali Nasiru Sani ya hada mana wannan rahoton
6: Janim ta fitar da sakon nata ne biyo bayan fitar da wata sanarwa makamanciyarta da gwamnatin Mali ta gabatar da tukuicin wasu makudan kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanan da suka kai ga cimma jagoran Janim Iyad Agali da manyan mayakansa Gwamnatin kasar ta wallafa sanarwar ta tace ta kafar tara bayanan sirranta dake bibiyar ayyukan masu ikirarin jihadi da kafofin sadarwar su a wasu hararan da aka kaddamar dake da alaka da gungun mayakan alka'ida a cikin watan Afrilu wanda ya sanadiyar mutuwar ministan harkokin tsaron kasar sun fara kaddamarwa ne a fadin yankin arewacin hamatar kasar lamarin dake nuni da wata alamar samun gagarumar nasara ga kungiyoyin masu dauke da makamai a yayin da kungiyar ta masu ikirarin jihadi ta gabatar da tayin euro miliyan 2 ga duk wanda ya bata bayanan da suka kai ga cimma shugaba Asimi Goita na kasar ta Mali wanda ya karbi mulki bayan kifar da gwamnati mai ci a shekarar 2020 da 2021 hakanan sanarwar ta kunshi sakon bayar da tukuicin euro miliyan 1 ga duk wanda ya samar musu da bayanai a game da duk inda za a cimma kanar Lassima Diallo da General Malik Diko
2: Zamu rufe shirin daga Afrika ta tsakiya inda shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirin sa na tasakiyar wasu 'yan Iran da ke neman mafaka da sauransu zuwa kasar da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma talauci. Kamis Sali ya hada mana wannan rahoton.
7: Emily Trustu daya daga cikin lauyoyin da ke kare mata 'yan Iran din wadanda ake shirin kwashewa zuwa Jamhuriyar Afrika ta tsakiya ta ce tun a watan Nuwambar shekarar 2024 lokacin da matan suka isa Amurka ake tsare da su duk da cewa suna neman takardar izinin neman mafaka a Amurkan kuma sun sami takardar kariya ita dai takardar kariya a Amurka alkali ne ke bada ita lokacin da ya fuskanci cewa mutum na fuskantar barazana da kashe 50 a rayuwarsa daga kasar sa wata maciya ta hukumomin gwamnatin Amurka ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa a ranar Alhamis mai zuwa ne ake sa ran cewa jirgin farko na 'yan ciranin su kusan 20 ciki har da 'yan kasashen Syria da Afghanistan za su tashi zuwa kasar Jamhuriyar Afrika ta tsakiya a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin su da Amurka Kawo yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin wajen kasashen Amurka da kuma fadar shugaban gwamnatin Jamhuriyar Afrika ta tsakiya ba su ce komai game da wannan lamari ba.
2: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan rana. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsani da na shirya nake cewa a huta lafiya.
8: Daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan tunde bar mu shakata da wannan faifai.

da garan sashen Hausa na Radio France International kina ga da wannan mawakiwar mu shi Peter wasu daga cikin kanin labaran duniya kun ji cewa shugaban majalisar dattawan Najeriya ya zargi cewa ɗan adawa ne yake da hannu a batun da ya shafi rashin tsaro kuma da kuma ƙara tsananta lamarin duk da kokarin da shugaban Najeriya ke yi Bola Ahmed Tinubu wanda hakan ba sa son demokradiyya a Najeriya ta yi nasara. Najeriya da hafasha sarrafa ba hannu kan wata yarjejeniya ta haɗin gwiwa na dawo da wasu 'yan Najeriya kusan 100 da ake tsare da su a kurkuku a Habasha da nufin ganin sun kammala zaman gidan yarin a Najeriya. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Tunde Useni da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salama da alheri mu kwana lafiya.

0: sama da mutane 80,000 ne dai suka kalli kara wadda aka yi tsakanin Mexico da Afrika ta Kudu. Wani wasa da ake gani tamkar maimaicin wanda suka yi a birnin Johannesburg na Afrika ta Kudu. A wasan farko na gasar lashe kofin duniya da Afrika ta Kudu ta karɓi bakunci a shekarar 2010. Wani abu da ya ja hankali shine duk da yadda aka kawata bikin bude gasar, sai da wasu malaman kasar ta Mexico suka gudanar da zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta inganta musu albashi da kuma sauya musu tsarin fansho a kasar.
1: Wasan farko dai an kara ne tsakanin Mexico da Afrika ta Kudu, inda Mexico ta doke tawagar Bafana Bafana da ci biyu da nema gaban ƴan kallo sama da 80,000 a filin wasan Azteca, wanda kuma ake ganin sa tamkar maimaici ne na wanda suka yi a birnin Johannesburg. A wasan farko na gasar lashe kofin duniya da Afrika ta Kudu ta karɓi bakunci a shekarar 2010. Kasashe 48 ne da yake fafatawa domin samun zakaran bana, kuma ƴan wasa 1,248 da alkallon wasa 52 za su jagoranci wasanni 104 da za a kwashe kwanaki 39 ana yi. Akan gasar ta bana, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da tsohon sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya, Honorable Sani Ahmad Toro.
2: Mu ƴan Najeriya mun samu kanmu cikin wani hali da kusan sau biyu kenan aka je World Cup Najeriya ba ta shiga. Wannan ba karamin asara ne Najeriya ta samu ba ta kowane bangare. Na biyu kuma kamar yadda ka faɗa, kasashe 48 za su fara gasa, to tabbas za ka ga shirye-shirye da su kasashen nan suka kawo kansu wannan matsayi, kuma suke kokarin suka cewa lalle su je wannan warka wato kwallon kafa ta duniya.
3: To kasashe 10 ne daga cikin waɗannan 48 suke wakiltar nahiyar Afirka, ko wani fata kake da shi wannan nahiya ta Afirka?
2: To alhamdulillah kowaccenta ta yi cancanta ta kai wannan matsayi, kuma kowace a ciki tana ta yi iyakan kokari ta ga cewa in ta je wannan gasa ta yi rawan gani ta fidda Afirka kunya. In Allah ya taimako suka yi abin da ya kamata su yi, za a samu akalla 1-2-3 waɗanda za su kai mataki wanda ake ce na quarter final, wanda muke ganin indai ba sha'anin kwallo kasa yadda kwallo take kowace ƙasa ɗaya take da kowace ƙasa.
3: Ga rahotannin da kake samu, ka gamsu da tsare-tsaren da aka yi na karɓar gasar?
2: Aka ga America wannan ba shi ne na farko da za ta karɓi bakunci. Ita karɓa, in ka iya tunawa 1994 ɗin nan ta yi rawan gani, kuma yanzu ma kasashe uku ne suka haɗu duk za su karɓi wannan bakunci. Kowa ya riga san ƙarfin America, ba sa wasa da maganar tsaro.
3: To akwai masu ƙorafin cewa tikiti ya yi tsada, hotel sun yi tsada, kana kuma ana zaɓen ma baƙi wasu daga cikin mahalarta wannan gasa ana mai da su gida ko ana su biza, kamar yadda aka gani na wannan fitaccen alƙalin wasa.
2: To wannan irin mummuna mamaki cewa haka ya faru. Ai da ma abin da ake faɗa doka shi ne dole mazai sanar da su hukumar wasan kwallon kafa ta duniya FIFA za ta shigo ciki ta sama masa biza. Ina iya tunawa lokacin da za mu je World Cup, ka san America sun bada ba su yarda sojojin Nigeria su je America. To a lokacin mu kuma shugaban kwallon kafa na Nigeria, Samson Emeka Emerua, shi ne shugaba, aka hana shi biza. FIFA ta gaya wa America cewa ku ba da biza cikin awa 48 ko mu dage wannan gasan daga gare ku. Da gudu aka nemi Emerua, neman sa aka yi da muka nuna kamar ma ba za a yi abin nan ba, muka tafi aka je aka ba shi biza a Lagos cikin awa 48.
3: Tuni wasu fitattun ƴan wasa da shugabanni suke cewa ya kamata shugaban FIFA ya sauka daga kujerarsa saboda wannan gazawa da aka samu daga wurinsa.
2: Wannan tabbas ya zama double standard kenan, tana cikin dokan FIFA. Dole ne takan ba da umarni wa ƙasan da za ta karɓi bakunci ga ƙa'idoji da shugaban ƙasan da yake sa hannu cewa ya amince, sai an saka hannu an tura, kuma akan fitura lisin ma da wuri. Na ce maka in an samu matsala ne ma akan ce FIFA to ku shigo ciki, ni ban samu biza na ba, FIFA sai ta shigo, bayi da hujjar da zai faɗa haka in dai haka ya faɗa.

0: Yanzu kuma sai Gabas ta Tsakiya, inda shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke shirinsa na kai munanan hare-hare da ya shiriri a Iran, sakamakon wata tattaunawa da ya ce yana yi da wasu kusoshin gwamnatin kasar, ikirarin da ya zuwa yanzu hukumomin kasar ba su ci uffan ba a kai. Nasiru Sani ya haɗa mana wannan rahoto.
1: Tun da farko dai shugaban na Amurka ya gargadin cewa zai kai munanan hare-haren mabambai kai Iran cikin daren jiya, tare kuma da shan alwashin karɓe tsibirin Kharg da sauran cibiyoyin man fetur na kasar. Sannan Trump ya ci gaba da cewa da zaran Iran ta rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar da aka cimma ba tare da bata lokaci ba, za a bude mashigin ruwan Hormuz, wanda rufe shi ya nemi don kufar da tattalin arzikin kasashe da dama na duniya. A yayin wani jawabi da ya gabatar a fadar White House, shugaban ya tabbatar da cewa za a rattaba hannu kan wannan yarjejeniya ce a wani yanki na kasashen Turai nan ba da jimawa ba. Sannan a wani bangare kuma sarkin Qatar da Trump sun yi wata tattaunawar a game da yarjejeniyar, a yayin da shugaban na Amurka ya tabbatar da cewa fahimtar da aka cimma ta samu amincewar dukkanin bangarorin da abin ya shafa, a cewar ofishin na sarkin Qatar. Masarautar ta ce a yayin wannan tattaunawar kasashen biyu sun duba irin kyakkyawar alakar da ke tsakaninsu, tare kuma da duba tasirin da hakan zai yi wajen kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke yankin domin a samar da maslaha mai ɗorewa.
0: Muna Gabas Tsakiya, inda wasu alƙaluma da ke ƙunshi a rahoton ƙungiyar Explosive Weapon Monitor mai sanya ido kan kisan da makamai masu fashewa ke yi kowace shekara, sun nuna cewa Isra'ila ke da alhakin kashi 56% na yawan fararen hula da suka rasa rayukansu sanadiyar ababen fashewa a cikin shekarar 2025 da ta gabata. Asima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
2: Rahoton mai kwanan watan 11 ga Yunin 2026 ya nuna cewa Isra'ilar na da alaka ta kodai kai tsaye ko kuma samar da ababen fashewar da suka kai ga mutuwar fararen hula fiye da 26,000 daga farko zuwa ƙarshen shekarar ta 2025, adadi mafi yawa da wata ƙasa ta taɓa samu a tarihi. Rahoton ya ce duk da yake an samu raguwar mace-macen mutane sanadiyar ababen fashewa da kashi 21 cikin shekarar ta bara, duk da haka kasar ta Yahudu ita ke wakiltar kashi 56% na yawan mutanen da suka mutu ta hanyar jefa musu ababen fashewa, walau ta hannun sojoji ko kuma wanda ta birne a ƙarƙashin ƙasa, galibi a yankunan Falasinawa. Wannan rahoto dai shine irin sana baya-bayan nan wanda aka fitar kan wannan batu da kuma ya samu shigowar manyan ƙungiyoyin duniya wajen gudanar da bincike, ciki har da Action on Armed Violence da kuma Center for Civilian in Conflict by the Human Rights Watch da kuma Humanity and Inclusion, Kana Parks da Save the Children, dukkaninsu waɗanda ke adawa da hare-haren Isra'ila kan fararen hula.
0: Yanzu kuma sai Najeriya, inda ranar 12 ga wannan watan kasar ta yi bikin cikar shekaru 27 da dawowar mulkin farar hula ba tare da katsewa ba a ƙarƙashin tsarin demokradiyya. Bikin na bana dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar gagarumin kalubale na matsin tattalin arziki da kuma matsalolin tsaro, inda a yadda ta'addanci da satar mutane don karɓar kuɗin fansa ya zama ruwan dare, magidanta da dama na shan baƙar wahala kafin su ciyar da iyalansu. Akan wannan, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Kailani Muhammad, fitaccen ɗan siyasa a Najeriya.
3: Za mu gode Allah wanda ya kawo mu wannan lokaci. Wasu sun mutu, wasu ba su da lafiya, wasu suna rawa. Muka duba tarihin Najeriya, First Republic, mun ga yadda kakanninmu suka yi, su Sadauna, su Tafa Balewa, su Makamin Bidda, su Waziri, su Amafatigi, su Awolo, the Great Zeke of Africa. Wannan mutane ne wanda suke son Najeriya, saboda Allah sun san Allah ne ya yi wa mu, ko da yake kowa na da yarensa. Ko da Najeriya za ta zo ta samu matsala ne, sai su dawo tare su haɗa kai su ce a dai tafi al'umma ɗaya a ƙasa ɗaya. Amma yanda 'yan siyasa suke tafiyar da siyasa, za su kashe democracy ɗin.
4: Me yasa ka ce haka?
3: To, democracy ana maganar ne gwamnati na mutane ne, da mutane da kuma yadda mutane za su tafiyar da shi. Wanda nake nufi shi ne za a buɗa ne, ko me za a yi za a kasa ne a fefe, sai abin da talakawa mutane suka ce. Ana siyasa, ana maganar da ake internet democracy, za a zo a yi zaɓe, wasu sun ci ba za a ba su ba, kaga sun kashe democracy a waje ba internet democracy.
4: Kana tare da masu cewa mulkin farar hula ake amma ba demokradiya ba.
3: Gaskiya akwai matsala yanzu ba zaɓuɓɓuka ake yi ba yanayin na kashe-kashe da ake yi. Inda akwai demokradiya talakawa za su iya zuwa polling unit nasu yanzu su yi zaɓe. Duk inda ake ɗiban mutane aje a kwashe, aje a kashe, a ce a kawo kuɗin fansa waye zai kai ai ran ɗan adam ɗaya ne. Ba wanda zai je kaga an kashe demokrasi a wajen. Mun kuma da muka kawo wannan APC ba appointment aka ba mutanenmu don su zo su gyara ba lokacin da muke ta cewa canji.
4: Shugaban kasan ya ce a yi haƙuri soye-soye ko kuma ayyukan da suke nan gaba kaɗan za a fara ganin tasirinsu.
3: Shekara uku kenan lokacin da ya hau inda ya sa mutanen kirki ba mu ce duka ba su da kirki ba. Shekara ɗaya zuwa biyu da komi ya gyaru a Najeriya. Kowa yana abin da ya ga dama shi ya sa komi bai tafiya daidai. Yanzu investors ɗin da ake magana komi za mu gani investor menene. Da wannan rashin tsaron na investor za su zo su sa kuɗin su a Najeriya mu faɗa mu kanmu gaskiya kuma subsidy ɗin nan da ya kawo komi ya ɗaga ya rage kuɗin mai a rage shi in ba mu more mai ba mu ne na shida da ke producing crude a duniya gas mu ne na uku a rage kuɗi na wa'annan energy ɗin. Kaya na masarufi abinci menene komi ya sauko.
0: A ƙarshen mako majalisar wakilan Najeriya ta amince da dokar kafa 'yan sandan jihohi da gagarumin rinjaye matakin da zai baiwa gwamnatocin jihohi damar kafa rundunar da za ta taimakawa wajen magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar. 'Yan majalisu 289 suka kare ƙuri'ar amincewa da dokar yayin da guda ya ki kada ƙuri'a kuma babu ko da mutum guda da yake amincewa da ƙudurin. A Najeriya wani rahoton asusun ba da labani na duniya FMI ya ce sauye-sauyen da gwamnati ke ci gaba da aiwatarwa a fannin tattalin arziki duk da cewa suna ƙarfafa gwiwa sun jefa 'yan Najeriya miliyan 60 a cikin ƙangin talauci. Azuma Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
2: Wata sanarwar IMF ta ce waɗannan sauye-sauye da shugaban ƙasar Bola Tinubu ya aiwatar a cikin shekaru uku da suka haɗa da cire tallafin mai da sakin mara ga hada-hadar kuɗaɗen waje da kuma saita tsarin karɓar harajin ƙasar sun taimaka gaya. Yanda masana tattalin arziki ke yabawa da waɗannan matakai a gefe guda kuma kashi 63 na jama'ar ƙasar sun tsunduma a talauci yanda miliyan 27 ke fuskantar barazanar ƙarancin abinci. A cewar IMF talauci ya dade yana yawo tsakanin 'yan Najeriya yanda rahoton bankin duniya ke cewa yanzu haka kashi 69 na mutanen kasar na fama da talauci wanda adadin ƙari ne akan kashi 40 da ake da shi a shekarar 2019. Rahoton na IMF ya ce kashi 3 bisa 4 na waɗannan mutane da suka fada talauci ya auku ne kafin shekarar 2023. IMF ya ce ci gaba da yaduwar matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya wanda ke noma akasarin abincin da ake samu zai ci gaba da barazana ga harkokin tattalin arzikin kasar.
5: Masararo ka shi kishirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirin mu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya 6 kenan agogon Ghana sai kuma maimaicin sa a shirin mu na dare karfe 9 agogon Najeriya 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai.
0: A jamhuriyar Niger, gwamnati ce ta rattaba hannu akan dokar haramta auren jinsi ko kuma mu'amalar jinsi guda wanda ta tanadi hukuncin ɗaurin da ka iya kaiwa shekaru 20 akan duk wanda aka samu da laifin yin haka. A ƙarshen sabuwar dokar dai alkali na iya ɗaure wanda aka samu da laifin daga shekara 5 zuwa 10 tare da cin tara. Har ila yau dokar ta tanadi irin wannan hukunci akan wanda aka samu da laifin sanya hannu ko ɗaukar nauyin aure ko shiga bikin ko wata ƙungiyar da ke da alaƙa da auren jinsin guda. Abdu Dan Neto daga kungiyar Kodaye a jamhuriyar ta Niger ya yi mana tsokaci a kai.
6: Wannan rattaba hannu da shugaban ƙasa ya basa wannan takarda bisa dokoki mun yi murna shi saboda abin da muka dade muna jira ne. An yi ta tsaye da mutane nan maraɗi ma an yi haka nan inda mata suka almu juna aka rasa yanda za su yanda za a yi da su saboda ba sa doka ba inda doka ta ce a tsaida su a musu hukunci amma yanzu da muka samu aka sa wannan abin ga aka sa mai hannu to mun san yanzu akwai doka akwai kaso daga shekara 5 zuwa shekara 10 akwai kuma tara har zuwa miliyan 100 kaga ai sai mu murna mu horin ciki kuma mun san da wannan magana armanjansi babu ita cikin kasar Niger wannan luwadi da madugo babu shi magana ba magana shi cikin Niger duk wanda yayi kuma akwai hukunci bisa gare shi to wannan abun murna ne gare mu abun farin ciki ne
0: a wani abu da ba a saba gani ba kungiyar mayakan shinin mai alaka da alka'ida reshen Mali ta yi tayin bayar da tukuicin miliyoyin euro ga duk wanda ya bata bayanai kan inda shugaban kasar Assimi Goita da manyan jami'an soyayyarsa suke a inda ta bayyana gwamnatin a matsayin haramtacciya wannan da yana zuwa kasa da mako guda bayan da gwamnatin Mali ta yi tayin bada ladan euro miliyan 3 ga duk wanda ya taimaka mata kama shugaban kungiyar Iyad Agali Nasiru Sani ya hada mana wannan rahoton
1: Janin ta fitar da sakon nata ne biyo bayan fitar da wata sanarwa makamanci yadda da gwamnatin Mali ta gabatar da tukuicin wasu makudan kudi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanan da suka kai ga cimma jagoran Janin Iyad Agali da manyan mayakansa Gwamnatin kasar ta wallafa sanarwar ta tace ta kafar tara bayanan sirrinta dake bibiyar ayyukan masu ikirarin jihadi da kafofin sadarwar su a wasu hararan da aka kaddamar dake da alaka da gungun mayakan alka'ida a cikin watan Afrilu wanda ya sanadiyar mutuwar ministan harkokin tsaron kasar sun fara kaddamarwa ne a fadin yankin arewacin hamatar kasar lamarin dake nuni da wata alamar samun gagarumar nasara ga kungiyoyin masu dauke da makamai a yayin da kungiyar ta masu ikirarin jihadi ta gabatar da tayin euro miliyan 2 ga duk wanda ya bata bayanan da suka kai ga cimma shugaba Assimi Goita na kasar ta Mali wanda ya karbi mulki bayan kifar da gwamnati mai ci a shekarar 2020-2021 hakanan sanarwar ta kunshi sakon bayar da tukuicin euro miliyan 1 ga duk wanda ya samar musu da bayanai a game da duk inda za a cimma kanar Lassima Diallo da General Malik Diko
0: Za mu rufe shirin daga Afrika ta tsakiya inda shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirin sa na tasakiyar wasu 'yan Iran da ke neman mafaka da sauransu zuwa kasar da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma talauci. Kamis Sali ya hada mana wannan rahoton.
7: Emily Trustu daya daga cikin lauyoyin da ke kare mata 'yan Iran din waɗanda ake shirin kwashewa zuwa Jamhuriyar Afrika ta tsakiya ta ce tun a watan Nuwamban shekarar 2024 lokacin da matan suka isa Amurka ake tsare da su duk da cewa suna neman takardar izinin neman mafaka a Amurkan kuma sun sami takardar kariya. Ita dai takardar kariya a Amurka alkali ne ke bada ita. Lokacin da ya fuskanci cewa mutum na fuskantar barazana da kashe 50 a rayuwarsa daga kasarsa. Wata maciya ta hukumomin gwamnatin Amurka ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa a ranar Alhamis mai zuwa ne ake sa ran cewa jirgin farko na 'yanci ranin su kusan 20 ciki har da 'yan kasashen Syria da Afghanistan za su tashi zuwa kasar Jamhuriyar Afrika ta tsakiya a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma tsakaninsu da Amurka. Kawo yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin wajen kasashen Amurka da kuma fadar shugaban gwamnatin Jamhuriyar Afrika ta tsakiya ba su ce komai game da wannan lamari ba.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan rana. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsani da na shirya nake cewa a huta lafiya.
8: Daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan tunde bar mu shakata da wannan faifai.

0: sama da mutane 80,000 ne dai suka kalli karawar da aka yi tsakanin Mexico da Afrika ta Kudu. Wani wasa da ake gani tamkar maimaicin wanda suka yi a birnin Johannesburg na Afrika ta Kudu. A wasan farko na gasar lashe kofin duniya da Afrika ta Kudu ta karɓi bakunci a shekarar 2010. Wani abu da ya ja hankali shine duk da yadda aka kawata bikin bude gasar sai da wasu malaman kasar ta Mexico suka gudanar da zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta inganta musu albashi da kuma sauya musu tsarin fansho a kasar.
1: Wasan farko dai an kara ne tsakanin Mexico da Afrika ta Kudu inda Mexico ta doke tawagar bafana da ci biyu da nema gaban ƴan kallo sama da 80,000 a filin wasan Azteca wanda kuma ake ganin sa tamkar maimaici ne na wanda suka yi a birnin Johannesburg. A wasan farko na gasar lashe kofin duniya da Afrika ta Kudu ta karɓi bakonci a shekarar 2010. Kasashe 48 ne da yake fafatawa domin samun zakaran bana kuma ƴan wasa 1,248 da alkallon wasa 52 za su jagoranci wasanni 104 da za a kwashe kwanaki 39 ana yi. Akan gasar ta bana, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da tsohon sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya Honorable Sani Ahmad Toro.
2: Mu ƴan Najeriya mun samu kanmu cikin wani hali da kusan sau biyu kenan aka je World Cup Najeriya ba ta shiga. Wannan ba karamin asara ne Najeriya ta samu ba ta kowane bangare. Na biyu kuma kamar yadda ka faɗa kasashe 48 za su fara gasa, to tabbas za ka ga shirye-shirye da su kasashen nan suka kawo kansu wannan matsayi kuma suke kokarin suka cewa lalle su je wannan warka wato kwallon kafa ta duniya.
3: To kasashe 10 ne daga cikin waɗannan 48 suke wakiltar nahiyar Afirka. Ko wani fata kake da shi wannan nahiya ta Afirka?
2: To alhamdulillah kowace ta yi cancanta ta kai wannan matsayi kuma kowace a ciki ta yi iyakan kokari ta ga cewa in ta je wannan gasa ta yi rawan gani ta fidda Afirka kunya. In Allah ya taimako suka yi abin da ya kamata su yi za a samu akalla 1-2-3 waɗanda za su kai mataki wanda ake ce na quarter final, wanda muke ganin indai ba sha'anin kwallo kasa yadda kwallo take kowace ƙasa ɗaya take da kowace ƙasa.
3: Ga rahotannin da kake samu ka gamsu da tsare-tsaren da aka yi na karɓar gasar?
2: Aka ga America wannan ba shi ne na farko da za ta karɓi bakunci. Ita karɓa in ka iya tunawa 1994 din nan ta yi rawan gani kuma yanzu ma kasashe uku ne suka haɗu duk za su karɓi wannan bakunci. Kowa riga san ƙarfin America ba sa wasa da maganan tsaro.
3: To akwai masu korafin cewa tikiti ya yi tsada, hotel sun yi tsada, kana kuma ana zaɓen ma baƙi wasu daga cikin mahalarta wannan gasa ana mai da su gida ko ana su biza kamar yadda aka gani na wannan fitaccen alƙalin wasa.
2: To wannan irin muna mamaki cewa haka ya faru. Ai da ma abin da ake faɗa doka shi ne dole maza ya sanar da su hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA za ta shigo ciki ta samu masa biza. Ina iya tunawa lokacin da za mu je World Cup, ka san America sun bada ba su yarda sojojin Najeriya su je America. To a lokacin mu kuma shugaban ƙwallon ƙafa na Najeriya Samson Emeka Emerua shi ne shugaba, aka hana shi biza. FIFA ta gaya wa America cewa ku ba da biza cikin awa 48 ko mu rage wannan gasan daga gare ku. Da gudu aka nemi Emerua, neman sa aka yi da muka nuna kamar ma ba za a yi abin nan ba, muka tafi aka je aka ba shi biza a Lagos cikin awa 48.
3: Tuni wasu fitattun ƴan wasa da shugabanni suke cewa ya kamata shugaban FIFA ya sauka daga kujerarsa saboda wannan gazawa da aka samu daga wurinsa.
2: Wannan tabbas ya zama double standard kenan. Tana cikin dokan FIFA dole ne takan ba da umarni wa ƙasan da za ta karɓi bakunci ga ƙa'idoji da shugaban ƙasan da yake sa hannu cewa ya amince su sai an saka hannu an tura kuma akan fitura lisin ma da wuri. Na ce maka in an samu matsala ne ma aka ce FIFA to ku shigo ciki ni ban samu biza na ba, FIFA sai ta shigo bai da hujjar da zai faɗa haka in dai haka ya faɗa.